0: og Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
1: Kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nga nung hulaton man nato nga magdialisista, na pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Oh, gadawa na kami inom ato, kuya. Buntag ugat ng gabi eh.
2: Unsa itong ginom ni mga kuanay nga herbal?
1: Wanda ka ng Serpentina.
2: Kailan kag Serpentina, unsa ang pamati ni mo, Nanay?
1: Wala mang mawala-wala akong binhon.
2: Mawala na rin yung pamati?
1: Mm-hmm.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
3: Enjoy the music.
4: Joy FM.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong batio, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit. Makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo. Dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon. Kaya nagmo sakit ang ngipon, naku, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako mga higala kani paminawa. Kung doon na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon, nga ang daot nga ngipon, mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na, pasigkaroon lang ninyo na dungog. Ang mga daot ninyong mga ngipon, mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil, mamahimong usab kining hinungdan og maghubag ang imuhang tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya motong mohubag kasagaran man sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil. Una ni ana ang infeksyon sa balbula sa kasing-kasing, tawag sa maong sakit infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag ni ini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Alam mo, na asikasuha, bayag yun ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Halaka, oy. Inani di ay ni. Dili di ay lalim, no? Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala. Una, panghinglo sa baba. Pag toothbrush kanunay, makatulo sa matag-adlaw. Ikaduha, kung pwede maggamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon, nga mga pag nakaoni mo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab. Nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikay ng infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imuhang lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imo ang ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong yud ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-atiman man ka sa imo ang kaugalingon, wala man ka nagpasagad, limpyo man pud ka, diba? O gituman pud nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So ayan ninyo ang Bilongga Gold mga higala.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: C-H-I-K-I-L-K-I-N, the best community.
1: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. H-I-K-I-A.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil nga kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna nga ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Enjoy the music.
2: Joy FM.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahon. Condition ba sa panghuna-huna? Kaniadto ganahan sila nga tambok, pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao. Obis ba? Sobra na sa timbang. Oh. Pipila sa dili maayong epekto ni ini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang motakboy sama sa high blood, diabetes og daghan pa. Ma-insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana bakaha o asawa, no, misis. Unsa man ang hinungdan nganong dili nila gusto nga motambok? Ang importante himsog kay mao kini ang pinakamaayong benepisyo ang unang makuha kung naga-control ka sa imuhang ginakaon. Sao na lang ni. Daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang o ilang kontra ang ilang kaugalingon. Tungod daghang hinungdan, hilabi na kung dunay appetite sa kaon. Ah, oh, basig mangutana mo og lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang Colonex. Ay, naku, kang gana mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini, napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba o batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kung sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas o dali ra niya kining tunawon. Ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach o liver, no? Paspas nga makabugat sa mga obese, kasagaran sa white adipose tissue, matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba, mga higala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ng adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga makabawas, magbawas ang timbang, pagtumar sa Bilongga Gold, makatulo sa matag adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang. Dili hinabhaba. O dapat pilion ang kaonon o mas maayo tong taas ang fiber. O syempre dapat doon na kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan nga mudaghan ang white adipose tissue kon fat. Mao kung nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, mutabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayad ka na. Nganong makatabang ang luyang dilaw? Nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, kaya ang ubanimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang man.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best community.
3: Enjoy. Joy FM.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana-ana siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So, layragod ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuhin mo kang mag-relax ka, relax na ba siya? Ako ang maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Love ako ni

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Enjoy the music! All the hits!
2: All my favorite songs!
1: Hit music all day! Enjoy everything!

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo ba? Ya, kuwa ba? Halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan. Maogyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor aron muubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kini batukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maoke ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta, kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, og mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process motabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apanti man ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madali, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: C-H-I-K-I-L-K. Ow!
3: The best kami, Chiki, call me Chiki Yaki.
1: Dinhin na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. Chiki,

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Kayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero uguoy mo kang mag-relax ka, relax mo ba? Yeah, wala ba? Halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon ang nasayod ka mga higala kung unsang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan mao kining Belonga Gold mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric ug adunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Mao kini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian ug libuan na ka tuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi. Nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa ato ah. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo to. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na sa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod dunay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, nga panghupong ka, mukupos yun na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, normalize niya ang blood sugar level. Ang problema man gud sa inyo, kainom mo og kaisa kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyuhan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo i-normalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hassle na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mga higala, amo ka mo nga ginaawhag nga sulayi ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Abang sa ilaha sa atong mga produkto.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados taga Cambinocot, Cebu City kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Oo, sakit kay akong kilid tapos lang inom ko sa kanang Yaki Capsule. Daulian siya, ambot ko ang sa inong kanato. Yelo akong ihi ba? Tulo ka capsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Dali na ayo ang katol-katol sa panit ni Ariel Binalio taga Zone 3 Digo City kay nang haplas siya sa Yaki Liniment Oil og nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Mangatol ako mga bitiribo na kung kaluto na ako mahimong sa magkamad.
4: Oo.
3: Kaya nakalingin ko ito, mayo na ang Yaki. Matagal sila na ako ng palit ko. Oga Yaki Oil o kaya ang capsule.
4: Unya.
3: Nilumang ako.

6 na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Mainit ang hapon dito namin, dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong sa Central Mindanao, mga ka-joiners? Pag-ingon man ang mga ka-joiners na ito, kanilagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis, Occidental. Siyempre ang mga nagsunod sa 99.7 chat radio ng Dipolog City. Kinsay kaoban nato dito, Sir Joel Elio ba? Sa tanan nato mga ka-joiners ng mga nagsunod sa 105.7 Joy FM sa kinatibukang probinsya sa Davao Oriental o ingon man sa Cotabato City. Ang ato ang mga ka-joiners ng nagsunod sa 99.3 Wow, FM sa Bislig, Surigao del Sur. Kumusta po mga ka-joiners? Sana ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy ngayong araw po ng Martes at 13 po sa buwan ng Oktobre. Welcome po mga ka-joiners. Assalamu alaikum. Kanulangon ng mga pagalit tano ang mga Muslim mapakikinig sa guna. Siya ka ng programa tano. Maraming salamat po sa inyo. And of course, sa tanan natong mga drivers na mga sweet lovers, katong mga nakamonitor sa ato a while nagabiyahe, amping po kanunay. Huwag sa ato ang mga ka-joiners kaya naa sa banig ng karamdaman. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Alam nyo, pag hindi pa talaga natin panahon, gagawa ang pagkakataon na gumaling po tayo. Liban na lang kung talagang time to go home na po talaga mga ka-joiners. Sa lahat po ng mga suliranin na ating mararanasan, maging matatag lamang po tayo, maging matibay po tayo para harapin po ito dahil sa habang tayo po ay nabubuhay, kakambal po ng buhay natin yung iba't ibang mga problema. Kaya dapat alam na po natin yan at alam na rin po natin kung papaano po natin ito dadalhin. Maraming salamat sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay po sa ating programa dahil naka-live streaming po tayo ngayon. Salamat din po sa lahat ng mga nakikinig sa kanilang mga radyo, sa kanilang cellphone, sa mga taga-KTL, kaoban nato si Danda Landan, sa Caraga, kaoban nato si James Palmahil o Louis Simon, o Ingon Man, ay Manikling, o Cotabato City, sa tanang mga lugar po nga nagapaminaw karon sa ato ang programang Dear Mommy Joy. Salamat din po sa patuloy na nagla-like at nag-share ng mga produkto sa Yaki. Thank you so much mga ka-joiners sa inyong mga pagsalig sa ato ang produkto, hinaot paunta, nga gamiton perming kaparaanan para po sa ating mga kagalingan ng ating mga karamdaman. Salamat po sa inyong pagtitiwala at sa mga hindi pa po nakasubok sa mga produktong Yaki. Subukan po ninyo mga ka-joiners, walang mawawala kung subukan po natin. Bilongga Gold para sa rayoma o arthritis, mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kidiyaki para sa inyong mga kids. O sa protection sa inyong kidney o para dili mo magkayuti ay ang Yaki Herbal Capsule. Og siyempre Ganado Capsule, always good na siya mga ka-joiners. Og ang ato ang laging nangungunang produkto ang Yaki Liniment Oil. Daghan kaayong salamat mga ka-joiners. Kung constipated mo, ayaw na mo pagpangita og lain nga para mag-colonix kay mahal kaayo dito. Dari na mo sa Yaki Wellness mga ka-joiners. Dali lamang na mo contact kay naatay mga Facebook account nga pwede ninyo adtuan para sutaon o di kaya dumiretso na po kayo dito sa Yaki ito sa 102.3 o di ba kaya sa Yaki compound. So mga ka-joiners, ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 15 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon, unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Naka-live streaming po tayo mga ka-joiners. Thank you for watching. Hi, Halya Iman. Pakisalam lang po dito sa Barangay Marbel. Happy anniversary po sa mga tao po, sa mga tao. Pero mingaw ang anniversary dito, Mami. Thanks, Mami, from Halya Iman ng Marbel Matalam. Thanks po. Salvador Sumating, thank you for watching. Afternoon, Mami. Shout out sa Sitio Batiano, sa Sumating, Masangay, Tumanggong family. Watching from Metro Manila. Thank you po, Mami. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat, Salvador. And from Hexagon Green, hello po, Mami. Shout out sa Hexagon Ladies at pa-play po ng song Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko by Ray Valera. Mac Josfia Hilario Mercado, tama ba ang pagkabigas? Maing hapon, Mami Joy. Shout out from Ladingan, Pikit, Cotabato. Ayan, maing hapon, mga taga-Pikit. Marcia Husto Mapando, thank you for watching. Boss James Batinoy, watching from Digos. Thank you, Boss James. Mga pipila sa ato ang mga ka-joiners nga naka live po sa ato akaron. Bago po natin basahin itong isang liha mga ka-joiners, narito po muna ang isang awitin.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Labing siyam na minuto na po mga ka-joiners, magkaraan ang alauna ng hapon. Napakainit po ng hapon pa rin dito sa Kinapawan City. At ito na po mga ka-joiners, ang liham na atin pong tutunghayan. Sabi ni Saya nga pagka-istorya, matod pa niya, Dear Mommy Joy. Mami, maayong hapon. Og manghinaot ko nga imuhang mahatagan og higayon kining akong hamubo nga sulat sugilanon. Tawag lang ko sa pangalang Mama Lola. Mao ka na ang tawag sa ako sa ako ang mga apo. Senior citizen na ko, Mami. Aduna ko'y kaugalingong panginabuhian bisan pa man sa bago pa ko na minyo. Grabe gayud ang ako ang paningkamot nga makaangat ko sa ako ang kinabuhi. Kay kauban ako ang ako ang mga ginikanan pa. Grabe nga kalisod ang akong naagian. Busa sa dihang nag-18 ko na nanghid ko sa ako ang mga ginikanan na manimpalad. Aron pangitaon ang akong maayong kaugmaon. Bisan tuod, Mami, lisod kaayo ang akong naagian. Pero wala gyud ko gipasagdan sa Ginoo. Dugay man ako nakabot ang akong mga pangandoy. Apan ang akong mga naagian maong ang nagahatag sa ako o nagatudlo sa ako a. Sa mga kasinatian nga hangtod karon, dili gayud nako makalimtan. Ug ang maong mga lisod nga kasinatian nga maoy nagahatag sa ako og paningkamot aron maabot nako ang akong kinabuhi sa pagkakaron. Aduna koy upat ka mga anak, duha ka lalaki og duha ka babae. Siyam ka tuig pa lamang ang akong kamanghuran nga namatay ang ako ang bana. Solo ako nga nagpadako, nagpaeskwela sa ako ang mga anak ug kaluoy sa Ginoo. Nakahuman gayud silang tanan. Ang mga anak nako nga mga lalaki, buutan kaayo sa ako a. Marespeto ang ilahang asawa sa bago pa. Pero kadugayan, Mami, munang ginaingon nato nga mailhan ragyod nato ang ato ang mga anak, mga tao sa ato ang palibot, inig magkadugay na. Dako na kong katingala sa dihang aduna na ko'y mga apo sa akong mga anak na lalaki na mabalhin ang batasan sa ilang mga asawa. Ang una na ko nga matikdan nga dalo sila. Kaysa dihang nakagraduate ang ako ang mga anak o nagkanya-kanya ng manimpalad, mangitag trabaho, ako na silang gibuhian. Pag-graduate nila, ako silang giingnan nga sa pagkakaron, hatagan ko na kamo og kagawasan para magdesisyon para sa inyong kaugalingon. Mauto nagtrabaho sila. Bisan lang mangani mangutana kung pila ang ilang sweldo, wala gyud na nako nabuhat sa akong mga anak. Og bisag kanus-a, wala gyud ko nangayo sa ilaha. May adtong wala pa nga minyo, inig magsweldo, na ay mga regalo nga makaabot sa ako ah, kung di man sila makauli. Kung magkita kami, mutunol og kwarta, pero ginaing nang yun na ako anak, isave na na. Dili na kinahangla ni mama, kanang inyong kwarta. Karon nga nakahuman na mo na may mga trabaho, hayahay na kaayo ko. Kaya ang tanan na mong

na ako'y pagbati, na ako'y pakiramdam. Masense na nimo. Under lang yun kaayo ang inyong mga magulang sa ilang mga misis. Og pati ka ng ilang mga anak. Woto nag-ingon akong mga anak ang mga babae, ayaw intawon idamay ang mga apo. Ila ko wala man. Ang problema lang kay, ambot ba kung unsa ang ilang mga ginikanan sa ako, ah? Maupod ang mga bata. Mauto nga, nakauna-una ko nga ingon ato ang sistema sa akong pagbahin kung unsa ang naa ko. Ako nakasiguro ko nga bisan pa og mamatay ko, ang akong mga anak ng mga babae gayod mo ay mag-atiman sa ako, ah. Dili kit ko nila pasaktan. Kay karon pa lamang, dili manggani sila mudawat o tagaan ako kwarta. Maingon rapod sila nga, ma. I-enjoy nimo ang imuhang kwarta, ma. Kay tigulang ka na. Botong po ingon ko, wala may gipili ang kamatayon. Matiguwang ka man o mabatanon, tananta dapat mag-enjoy. Ingon anak kabuutan ang akong mga anak. Tungod rapod siguro kay nakaban na sila og mga lalaki nga mga buotan. Dako ako akong balay, mami. 5 ka kwarto. Dagko pagyod nga mga kwarto, up and down. Kay ang upat nako ka mga anak adunay tagsa-tagsa ka mga kwarto. Og ang isa sa amuas ako ang bana atong buhi pa. Dako ko og sala, dako kusina, preparasyon. Nga inig lagi mga minyo, mudaghan me. Bisan man og magkanya-kanya sila og panimalay kung asa man sila mamuyo, gusto ko nga sa tanang panahon mo pauli sila. Maayo ang ilang pagkatulog, luag ang balay. Muna nga gapuyo ko sa dako kaayo nga balay. Og aduna ko'y kauban nga byuda, nga batanon pa. Nga maoy, kauban ako sa balay. Karon mami, mao kini ang gusto nako nga ipangayo og tabang sa imuha. Tama lang bakaha, nga ingin ana ang ako ang partisyon o pagbahin-bahin sa ako ang kaptangan. Tama lang ba nga palabihon nako ang akong mga anak nga mga babae? Og tama pud ba kining akong gibati sa ako ang mga anak og sa ako ang mga apo sa mga anak nako nga mga lalaki. Mami, sa akong edad, kabalo ko sa ako ang gihimo. Wala pud nako gituyo nga magsakit ang akong buot sa ako ang mga anak. Unya, maingon pud ko nga wala ko nagadumot. Pero sa ingon ani nako nga panghuna-una, Wala ba ko'y mga pagdumot? Palayog, mami, tabangi ko. Palihog, mami, tambagi ko. Hinaot pa unta nga matagan gyud ko nimo og pagtagad kaning akong suwat. Permi ko gapaminaw sa imong programa, mami. Sa mga panahon nga mag-inusara ko, usahay mo to ang akong luha sa mga istorya nga imong mabasa. Kana bang makarelate ko ba? Unya siguro sa ako ng edad. Mauna nga palihog, mami. Istoryahe ko. Pasabta ko. Og daghan kaing salamat sa paghatag og pagtagad ni ining akong suwat. Dinhi na lang kutob kanimo matinahoron, Mama Lola.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Forty-five minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching, Boss James Batinoy, watching from Digos. Dato Aban, shoutout lang sa Family Aban, Abas, Bacana. Thanks na, Mami, request ako ng song Magparaya by Night Luminda. Halya Iman, pag-isalam lang Family Aban at Iman at Kilahania, Bibi Ken, at Andulana at kay Kuya. Thanks, Mami, request ako ng song Thanks to You. Thanks, Mami, from Bulaw ng Matalang. ER Mutia, good noon, Mami, watching po. Request po ako ng song Love of a Lifetime. Doy Felix Lombong, good PM, Mami Joy, kumusta dakaw? Dakaw, always may naminaw sa imong programa. Pa-shoutout sa Lombong family diha sa Sitio Bantolina, og labi na sa ko ang kumpare na buutan, si paring Carlito Gagama, og si pari Renyo. Arason, og si paring Jeffrey Madanlo, Kanakbayaw, si paring Jeffen Kaligunan, og especially kay paring Alex Iliga na asa Davao. Amping mo pre, dugay pata magkita-kita. Ang nag-greet si Dudoy Lumbong ng Sitio Bantulinaw. Request po ako ng song Budi. Anaan lang, og naasa file, ha? July ka o Koman Kabilan. Good afternoon po, Mami. Pa-shout out from Punol, Piquet, Cotabato. Thank you, July ka. May hapon sa mga taga-Piquet. Dato Aban, request ako ng song Ang Sarap Mong Mahalin. Thanks Mami, shout out lang kila Ahmed Ahmad, nakikinig sila sayo. Pisukan Angelica, good afternoon, shout out lang nako ang family Pisukan Bungadon, labi na sa ako ang mama na gaduyan-duyan. Shout out ako di ay si Ate Sandra, nagahigda-higda, salamat sa pagbasa Mami. And Manudos Mas, shout out lang kami sa Campo Marbel, request ako ng song Masarap Ka Lang Paglasing para puyan kay Janjan Palencia. And hello po Mami, shout out sa Hosto and Tanding family and also sa ako ang mama og papa dira sa Butay from Rose ng San Luis. Thank you po. Ana Bungadon, shout out nako ang family Madanlo, labi na kay Michelle Madanlo, Ali Madanlo, Julie Madanlo, Mary Grace Madanlo, labi na sa iyang mama og papa, mag-amping kamo always do saan. Salamat sa pagbasa. John Mark Panes, maayong hapon Mami. Midsayap shout out ako diha DJ diha sa Poblacion Uno, sa General sa General Family Borla, Ami Family diha pod sa sadaan sa General Family kag Panes Family sa Galado Uno. Salamat Mami. And also nawala kay nahurot. 48 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna, balikan na po natin ang ating letter sender na si Mama Lola. Maing hapon Mama Lola, daghan kaing salamat sa pagpadala sa imuhang tampo. Ambot ba no? Kasagaran maingon sila basta mga senior citizen na, luoran na, dali na kaayo mapikon. Mga ingon na anak, good. Usahay, motuo ko. Usahay po, dili. Kay ambot nga no, dali ra ta mahiubos. Siguro tungod sa ato ang katigulang na katigulungon na sa kadugay na nato sa kalibutan, daghan na taog mga nakasalamuha nga mga tao. Oo, kabalo na gyud ta kung unsa dapat ang maayo nga pamatasan, di ba? Oo, kanang eksakto nga mga paggalang o pagrespeto. Kay bisan unsa pa ang kapobrehon, pero kanang pagkamabuting tao, pagrespeto, huwag yun na yung mga butang nga ginatudlo gayod sa atoa. Gani man mo amin, bisag wala ta nakaila, mangayo og katahuran, bisan og wala ta nakaila. Oo. Nay uban gani diha mo bagting ang kampana, muhunong, nagarespeto ang tawag ana. So, sa inana nga mga butang, ang akong masulti sa imuha, kita nga mga ginikanan, kita nga mga lola, bisan kanus aman, dili gyud nato kaya natiisin ang ato ang mga anak o ang ato ang mga apo. Yes, usahay masakitan ta, usahay mawadanta og gana sa ilaha kay kanang istoryahon nimo dili ka na paminawon. Naiuban nga may nalaunta to mo reason out para masabta nato kung ano. Pero ang kasagaran sa mga uban, talikdan ka na lang. Ugma ulang kadto ang mga pahiwatig nga dili nila gusto ang imuhang gusto or ang imuhang istorya sa ilaha. Aduna po'y uban nga musulti, mupagawas sa ilahang panghuna-una. Dili nato malikayan nga mahiubos ta, kabalo ka mamalola, kay ngano? Muingon manggudayon ta sa ato ang kaugalingon, gipangga nato sila. O, sa ato ang mga anak, i-provide na to, kutob sa ato ang makaya kung unsa ang ilahang kinahanglan. Sa ato ang mga pagpaningkamot, usahay makalimot kita sa ato ang kaugalingon. Kay sila perme ang ato ang inahuna-una. And yet, karon nga nakahuman og eskwela, nagkaroon na og trabaho, feeling na to, hindi na nila tayo kailangan. Kasi may mga trabaho na, may mga pamilya na, di ba? Mauna ka agad ang nagasulod gayud sa ato ang huna-huna. Kay kung dili gyud nato palawman ang pagsabot sa ato ang mga anak, sa ato ang mga apo, adto gyud ta maigo sa mga pagmahay, mga kasuko, kahiubos. Kay mama pod ko o lola pod ko, kanang mga kahiubos nga imong gibati, naagian pod na nako. Pero wala kumuhunong didto. I tried to understand them. Like my children. Siguro hindi naman siguro talaga sa lahat ng lahat-lahat na lang ilang ipananghid. Diba? Ginatudloan man po nato sila nga magkaroon og sariling mga panghuna-una. So siguro mao ka na ang ilang ginahimo. Usahay lang kay inig mga daggo na nga desisyonanan ang ato lang ginakinahanglan nga bisan og mangonsulta na lang. Ang pagpangonsulta sa mga ginikanan o sa mga nakakatanda, dili man na nangahulugan para butan mo, at least naamoy mahimo nga comparison kung unsa man ang mga desisyon nga imong inyong mahimo. And yet, desisyon pa rin ninyo ang masunod. Kaya kung mapalpak man mo usa dili, inyo man ka na. O, di ba? Mas labaw, dili na ko gusto nga mabasol ko. Muna siya sa ingon, ana. And, idugang pa nato ang ilahang henerasyon. Lisod na gid kaayo nga ikumpara nato sila sa mga kaniadto. Kay kaniadto, bisag telepono, wala. Kanus alang nagka-telepono, ay karon. Grabe na. Ingon pa nila, high pitch na kuno kaayo, karon. So, mauna nga, dili malikayan nga ang behavior sa mga henerasyon karon. Dili na nagyod nato maikumpara sa ato ang panahon sa mga 60s pa. Unya karon unsa na natuig. So inana nato sila sabton. Siguro mama lola sa ako ang kakaugalingon, gaingon na lang yun ko karon, tanaw na lang nako sila. Pasagdahan na lang nako sila kung unsa ang gusto nila nga mga desisyon. Unya pag nagdesisyon sila tapos mobalik, naghilak kay nangapalpak. Aw ingnon lang nato sila nga aw anak o di ba ka apo, inyo man ang desisyon. Unya nahitabo naman na unsaon pa man nato. So wala na yung mga intervention nga pwedeng mahitabo. Kay nagresulta naman ang inyohang mga desisyon. So kung unsa man na, kailangan i-cover up na lang ninyo na. Charge to experience, matuto kayo sa mga pagkakamali na yan, and next time, dapat maging careful na gyud mo. Murag ingon-ana na lang gyud ang ato ang papel sa ilaha. Kaysa ato ang tanaw, kani ang makaayo sa ilaha. Pero sa ilang tanaw, no, dili, kani ang makaayo para sa ako ah. So, unsay lisod dito, hindi kasi tayo yung gagawa. Hindi kasi para sa atin yun, para sa kanila. So, better na sila gyud ang masunod. Ang importante sa ato ang mga nakita, ma-share po nato sa ilaha. At least, pumalpak man sila wala man silang sasabihin, pero deep inside them, iisipin nila na, nabanggit ba yun ni Lola, ni Mama Lola? Tama, yun ay si Mama Lola. Bonus na kaayo on our part kung mulapit nga, Mama Lola, tama, yun ka. Nag-decide ko og ingon ani, napalpak yun, Mama Lola. Yun sa may atong isulti, ana. Alangan naman nato ang iyahang gibati, ilunod pa nato. Siyempre, palakasin na ang loob. Maingon na si Mama Lola, ay anak, ganyan lang talaga yan. Hindi talaga napi-perfect. Pero sa susunod, magiging ano ka naman yan. Magiging careful ka na. Kasi naranasan mo nang magkamali, o diba? Kasi minsan yung pagkakamali, hindi natin matatakasan yan eh. Ang importante lang naman kasi talaga na matuto ka sa mga pagkakamali mo. Hindi yung nagkamali ka na nga, i-insist mo pa rin na ikaw ang tama. No, hindi ka talaga mag-grow yung batang ganun. Pero yung bata na makakitaan mo na aminado ka ayo sa iyang mga sayop, unya mangayo og sorry, oh, malay ni mo sa susunod, mangonsulta na gyud na kay Mama Lola. Kay minsan hindi siya naniwala kay Mama Lola, pumalpak. So ngayon, sa susunod, tama pala si Mama Lola. Mangonsulta na po di ay na sa imuha. Oo, but bottom line, kanang mga bata nga aduna na yung mga panghuna-huna nga gusto nang magda-decision para sa ilang kaugalingon, lisod na gyud na nga entrahan. Igo na lang ta nga ang comfort sa ilaha, pag na-down sila, igo na lang ta magpalakas ng loob sa ilaha. After all, kung nangyari na, di na maibabalik eh. Igo na lang ta sa pag-ingon nga tuliro na lang sa susunod. Ug magiging careful naman na sila once nga naranasan na nilang ingon-ana ang sitwasyon. So inuana na siya Mama Lola. Huwag mo masyadong isipin or huwag na sumama ang loob. Tanggapin na natin na iba na talaga ang kanilang henerasyon sa ngayon. Oo, ang atong pinakamahimo na lang is to pray for them na ang guidance sa Ginoo, unta na sa ilaha pirmi, nahatagan sila og mga pagtuo, in ana God. And then, maghulat lang ta kung mangayo sila og magpariskyo sila. Pero para pangunahan pa nato, murag maglisod na. Mahurt lang ta. Masakitan lang ta. Kay kung magsige na lang ta og bantay nila. So in order for us not to be hurt, pasagdan na nato sila. Let them decide. After all, buhay naman nila yan. Igo na lang tamahimo nga supporting actress or supporting actor. Mga supporters na lang ta nila. Let them decide kung unsa man ang ilang gusto. Now, pag-abot naman dito sa imuhang kabtangan sa pagbahin-bahin, nangutana ka kung naabak kay pagbati nga nahiubos or nasuko. Parang meron eh. Kay nga no, niabot man ka sa punto nga naa kay palabihon. Unya na apoy dili. Aw na ay oo na kay palabihon. Katong imuhang mga anak, normal siguro kay mga anak nimo nga mga babae. Mauna nga mas lapit sila sa imuha. Ug aduna po'y mga bright nga mga bana. Diba? Mas gusto sa mga bana nga ang kasing-kasing sa ilahang asawa, mapagmahal. So nakita sa mga bana nga ingon-ana ang kasing-kasing sa ilahang mga misis. Ngadto sa ilahang ginikanan. So nalipay ang maong bana. Kaya adunay kasing-kasing na mapagmahal sa ginikanan ang iyahang wife. So mauna nga ginasupport pod. Ug wala nila ginatudloan ang ilang asawa nga iabandon na ang ilahang ginikanan. Kundili ipadayon ang pagrespeto. Oo. So kana makita ragyod na sa pagpadagan sa pamilya. Ug kadtong imuhang mga anak ng mga lalaki, di man siguro kung ingon nga tungod kay feeling nimo nga daon na daog sila sa ilahang wife, hindi naman din siguro maaaring dili lang gusto sa imuhang mga anak ng mga lalaki ang disgusto kanang dili nila gusto nga ang kasamok. Og dili porket hindi sila nakabisita or ingon ana sila, ginabali wala ka na nila. Siguro, ingon ana lang ang ilahang way nga, ay naana lang na ang kanang ilahang pagkinabuhi, no? Ang pamaagi sa ilahang pagkinabuhi, nga ingon ana na lang. So, para na po dili ta masakitan, sabdo na lang nato nga, ing ana sila.

Lang ingon anita. Inana na, mama lola ha. So hinaot nga na pagaan ko na ang imuhang loob. Huwag ka nang pagbahin-bahin. Actually, kung kanang imuha, para sa imuha, gusto ni mo nga ihatag ragyud sa duha ni mo kaanak ng mga babae, actually, wala may makabuot. Wala may makabuot sa imuha. Kay imuha mana. Pero huna-huna apod og maayo. Kaya ang gusto ni mga bahinon lang kadtong sa imuhang bana para sa ilahang upat o niya ang imuhang katunga para ra sa imuhang duha ka mga anak. Huna-hunaon pod ni mo nga muabot ang panahon, mawala ta sa ilaha. Ang tinuod diha, ihatag nato what is due to them. Bahala na sila kung unsaon na nila. Maabot ang panahon, mawala ta nila. Handumunta nila nga sa ilahang pagkalisod, wala ta nagkulang. Sa kauban pa tanila, gihatag nato ang tanan kahamugaway. Ang tanang ka sarap ng buhay sa kanila. Ngayon, kung mawala na ta sa ilaha, aw, lisod man pod kaayo og bisagwa na ta sa kalibutan, ka problema lang gihapon tanila, di ba? Ang importante, naring kamot ta para sa ilaha. Karon kung unsaon mana nila, unsaon nila pagpadagan ang ilahang pagkinabuhi, naana na sa ilahang kaugalingon. So inana na siya, mama lola ha? Oo, dili na nato sila problemahon. Hatagi nato sila og higayon pod nga matuto sa ilahang pagkinabuhi nga sila ra without us. Kay sooner or later, mabot gitang panahon nga mawala ta sa ilaha. Dapat makabalupod sila magdesisyon, mulihok nga wala ta. Wala ang pinaka-importante. Salamat kaayo lola. Mama lola, kabalo ka, dako kaayo kini nga pagtulunan sa mga anak, sa mga ginikanan, sa mga apo nga nagapaminaw sa ato akaron. Oo. Bisan man og dili ninyo magustuhan og unsa ang mga desisyon sa inyong lola o sa inyong mga parents, dili dapat mawala ang respeto. Dili dapat mawala ang respeto sa pagkaginikanan sa inyong mga ginikanan, sa pagkalola sa inyong mga lola o lolo sa inyo ha. Bisan pa man og dili mo ganahan sa ilahang mga decision o mga suggestion sa inyong kinabuhi. Ing na lang good na ninyo, okay lang good na siya la. Sige, ang good la. Maningkamot lang mi. Oo, salamat kaayo sa mga pagtambag permi. Inana na lang ninyo i-please ang inyohang mga tigulang. Kay kabalo mo ang mga tigulang, mga senior citizen, inyong mga ginikanan, hindi yan mananatiling bato. Dili na sila mamahimong bato. Moabot ang panahon, mawala na sila sa inyo. O moabot man ang panahon nga mga wala ang mga elders, unta baon nila ang kalipay. Respeto lang naman og paghigugma. Maunay ilahang gikinahanglan nga ilhon ang ilahang mga pagsakripisyo pinaagi sa inyong respeto. Daghan kaing salamat. Mama Lola, thank you so much. O ginaot paunta nga kahit papaano napaliwanagan kita o hinaot paunta nga magustuhan pod nimo ang ako ang mga ideya. Salamat gid kaayo. Mga ka-joiners, wala namang gid tay oras, no? Daghan kaayong salamat. Happy birthday kay Darwin Diano. Happy birthday, nak. More years to celebrate. Ug sa tanang adunay birthday karon, mga ka-joiners, happy birthday po sa inyo. Sana maraming kaarawan pa ang sapitin ng inyong mga buhay at stay healthy lang gid ta permi, no? Kay kabalo mo, importante gid nga healthy po kita. Happy birthday kay Fred Alvarez, Kabongbong Brianna, Brenda Parmes, happy birthday. Rinaldo Calextro, Mercy Mapando, Jean Madanlo Masugod, happy birthday. Ronski Bermoy Golim, happy birthday po sa inyo. And Emily Cayetano Caligudan, happy birthday. Lori Jean Sumambot, happy birthday. Mao ka na ang mga nag-birthday karon October 13. And once again, Darwin, happy birthday nak. Wala naman tayo oras. Thank you so much mga ka-joiners. Syukran sa ato ang mga ka-joiners ng mga Muslim. Sa tanang mga nagasunod, sa nagkalain-laing mga istasyon, atong nahisgutan ang Joy FM.
chat radio yang dipulog, Wow FM.

FM ng Bislig, 105.7 Joy FM ng Davao Oriental, 102.3 ng North Cotabato, 87.7 Joy FM ng Misamis Occidental. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Huwag po tayo makalimot na laging magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa po tayo ng mabuti, at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang napakagandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi City Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na pud ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kaning immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold. Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor aron muubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokin ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta, kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates og mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric na sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman ni ha, na kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O, diba? Kung pwedeng no na. O, kung di man mada, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So, layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: C-H-I-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K
2: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
0: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

natin mga ka-joiners, alas 2:31 ng hapon mga... Opo. And tuloy-tuloy tayo. Hello kay Rhea Isles Digaw din ha. Shout out. Happy birthday kay Sir Darwin. More blessings. Ayan. And listening from Kuwait. May hapon din ha, Miss Rhea. Amping-amping. And hi to Steven Sumambor. Shout out kang Froylan Mabandos. And Rika Kaligunan, may hapon. God bless you always. Miss Villasita Kaligunan, shout out. Ang 17 ka-chapter president sang PWD, especially kay Maria Matukol, Sir Kenneth Mendoza, Ma'am Jamaica Malinaw, Sir Ryan Kaligunan, from Villasita Omani Gansa ng PM Sobrikari Caraga. Rasul Bakana Iman, happy anniversary sa mga taga-barangay Marvel, Matalam. Thank you po. And John Mark Panes, hello sa mga taga-Midsayap, shout out. Parang tapos na itich, no? Diha sa Poblacion 1. Sa General Family, Borla Ami Family, diha po sa Sadaan. Sa General Family, Kagpanis Family, sa Glad 1. Salamat, and that's coming from Dipulog City, Sambuanga del Norte. Hello, hello. May hapon din ha nga site. Ug daghang salamat sa pagpamina. Hello kay Rican. Mayong pagpaminaw din ha. Steven Sumambol. Shout out kang Froylan Mabandos. Hello kay Jonalyn Felix. Maying hapon. Opo, meron naman po, no? Atong kauban dito si James Palmahil o si... Ayun, oo, kalimut ko. Anyways, maying hapon din ha. O daghang salamat ha, Miss Jonalyn. Good afternoon. Request ng song. Maging sino ka man ni Ray Valera or Valera. Ayun. Maying hapon. Og hi. Request po ng song. Lason mong halik.

taga Punol, Pikit, Cotabato. Ilabi na gayod ang Kabilan family din ha. Nagang salamat sa pagpaminaw. And the request ng song, Di Ko Kaya. Jeremiah siguro ita siya, no? Alright, alas 2:32 na po ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy,
1: wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
2: Katul kay kuya para nang nalabak na paging manggut ni niya. Maayo to siya rin. Ako galing mahikap o gahi. Mubalik o katul. Ako ang mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Siya nga, sinuhuta ko, di ba humot kayo. Di ako rin gitistingan. Niya, ako pong hiplasan akong kututo kay Muragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan na ko akong kamot. Mamuyo na ayo.
1: Iyan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Hindi pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa pa ipakita po sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunod.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ay, umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
7: Dumagdag pa tong sakit ng katawan, pati pagbangon. Ang hirap.
6: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
8: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold. May luyang dilaw o curcumalonga at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
3: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.

0: kapsul pa, mga upat na katuig. Balitan na mo og yaki nga kapsul niya. Ipalitan po na, mo og yaki nga kanakasla. Itisingan na mo niya. Arang-arang man, iyan mo na lang ipadayon to. Palit niya. Karun to, nagin mi sa yaki. Kaya maugyo na kaayo sa iyang sakit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nawagdang na ang kasakit sa batiis nga isa kasi manang inantos ni Rowena Vicente, taga Osillas, Kabakan, Cotabato. Nang haplas lang siya sa Yaki Liniment Oil, naayo na siya.
2: Haway kayo siya, yagikan bito dali sa akong taa, paingon dito sa napalapa. Haway kayo, oy, maglakaw gani ko, nga murag matagak, nami na ilingkod dermi. Mga simana, dyan akong iantos siya. Paghaplas ako og Yaki, kay isa kaadlaw, pagkaugman, ulian. Salamat siya kay sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dili na problema ni Judy Mingano, taga-ugalingan Carmen Cotabato, ang pagsakit sa iyang puson sa panahon sa iyang regla. Kay manghaplas man siya sa Yaki Liniment Oil.
3: Dugay na gud ako na kuan kayo nag-aantos sa monthly period. Sakit kayo nga, lami kay ihilak, lami ituwad nga. Sabaw, igagaw. Gana siya nga, itry lagi daw ang produkto ninyo, Yaki Herbal Oil. Muto siya kuya, gitry na ako. Gahaplas kay kuya, gipaningot ko kuya. Then, muna to, hinay kawala ang asa na.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgot na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sigawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Dako ang kalipay ni Juliana Largo, taga Malapag, Carmen, Cotabato, kay ang dugay na niyang giantos nga kasakit sa hubag sa iyang tiil, ang pagpanghaplas lamang sa Yaki Liniment Oil, maoy nakawagtang.
7: Dugay nang giwat niya akong tiil. Kanang ambot ang kanyang amurag, nagkubag man sa kubitang buo-buo, bay nga lang diri sa kanang ibabaw di pagkalapalapa. No, kining sa tuway-tuway ba siguro, ayaw ra sa Yaki nga akong itambal. Wala ka ganin na horos, maayaw na. Kining tambala kay Duwako sa ayaw, maoy nakaayaw sa akong tiil.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station

0: Music Station ng Yaki Broadcasting System.
1: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
2: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, sige siya o inom o gantiba yung pig, sakit man lang gahapon daw, gahubag, gumayo. Kanya, nagkuha siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Dili na problema ni Judy Mingano, taga-ugalingan Carmen Cotabato, ang pagsakit sa iyang puson sa panahon sa iyang regla. Kay manghaplas man siya sa Yaki Liniment Oil.
3: Dugay na gud ako na kuan kayo nag-aantos. Monthly period. Sangit kayo nga, alami ka ihilak, alami ituwad nyo. So, igagaw, gana siya nga, itry lagi daw ang produkto ninyo, Yaki Herbal Oil. Moto siya kuya, gitry na ako. Gahaplas kay ko kuya, gipaningot ko kuya, then muna to, hinay kawala ang asa na.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Ipaila-ila dinhi sa lungsod sa Aurora ug kasigbit nga lugar ang Ethan Hardware and Construction Supply. Ang Ethan Hardware and Construction Supply nagabaligya sa kompleto ng hardware and construction materials, plumbing o electrical supply, mga power tools, sand and gravel, hollow blocks, nagkalain-laing sukod sa mga tiles o daghan pang uban. Ang Ethan Hardware and Construction Supply nag-offer sa roofing services package, pubuhat usap mga commercial o residential building, diin package na ang labor o materials. Ang Ethan Hardware and Construction Supply aduna na ikaugalingon nga planta nga naanahimutang sa Proc 2A, Rebilala, Llano del Norte, along Salvador Road, nga mo manufacture sa mga colored roof, re-type roof, cladding type nga ceiling or walling, maong paspas na ang proseso ug mas gipabarato na ang presyo. Ang ilang main branch na anay mutang sa Procjes, Poblacion, Kapatagan, Llano del Norte. Anaasab sa lungsod sa Baroy nga anaan himutang sa Proc 5, Poblacion, Baroy, Llano del Norte. Ug diri sa lungsod sa Aurora nga anaa sa Proc Lovers Lane, San Jose, Aurora, Zamboanga del Sur. Mo serbisyo sugod adlong Lunes hangtod Domingo sa matag alas 7 ngadto sa alas 5 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimong mutawag sa ilang cellphone number 0936-241-3289. Dream, design, and build with Ethan Hardware and Construction Supply.
0: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
5: Sayod ba ka sa mga nahitabo ko sa iyong paligo? Nasayod ba ka sa mga nagulang mga balita na adunay kalambigitan kitang yanong katawahan? Matul pa nila, alao ang masayod. Kakaroon, magadalit ka ninyo ni Ining Tulumanon nga maghahatag ka ninyo sa mga nagunang mga panghitabo. Sulod o gawa sa atong dakbayan, aniya na ang kasayuran. Kasayuran, uban ni Renz Sumalino. Renz Sumalino, kasayuran. Sa iyo mga panghitabo, ang labing lampas ng mga nagpungasik ng mga balita. Kasayuran, uban ni Renz Sumalino. Ug karon, aniya na ang inyong anchorman, Renz Sumalino.
6: Bajong hapon! Hapon na, hapon na. Mayong adlaw sa tanan. Kay adlaw na. Tama das Ginoong na adlaw na buta. Kumusta po tanan? Bajong hapon sa Panguil Bay. Misamis Occidental. Mayong hapon sa Llano del Norte. Mayong hapon po din ha sa may Zamboanga del Sur. Pajong pagsikay-sikay ninyong tanan, mga kasayod. Inaot ko na mo sa kapiskay sa inyong mga panlawas karong adlaw. Oktobre 13 karon, Fredo Smell, Bain Designs, Dalias Adlaw, Dalias Pizza, Kerteg yun, Dalia. Hashtag yun, Dalia. O na, di yun ta, magwan. Di na kita, malipat, ano ba? Kaya natin, kalendaryo, tubangan. O, di yun nagkanindot. Kalendaryo ba nga? Hindi mapala. Kamusta Tanggob City? Kamusta ang ato ang mga city official? Kamusta ang ato ang mga

Capitán, 55 ka barangay din sa siyudad sa Tanggong. Mayong pagpaminaw diya sa Huyuhoy. Huyuhoy ang hangin. Kalitan doon di Fierno. Ayong hapon mo ka. Oh, bibo ng Huyuhoy, no? Labi na ka ng inarol ko, no? Oh, nagka-nagkaing kaburaburdahe ay may pa sila. Introng bahin syudad-syudad sa Tanggo, perti naging ninduta. Kaya abini mo, maayo na magigid kayo ang dagan nga doon na sila'y traffic light. Taon na di makinala traffic light ang Tanggo kay Mingaw man. Karong kinimbibo na, daghan na kayong traffic light. Naginahala na traffic light, si daghan. Daghan ng sakyanan mga kasayot, naginahala na traffic light. Ang Labuyo, na napoy traffic light. Sinto, napoy traffic light. At least, danay, duha niya kapag na-install mga kasayot. Ang makatabang na namigala sa pag-manage sa dagan sa trapiko. Ay human na abli ang ito ang Pangilbe. Kasi na maging daghan ng sakinan. Tapos lapos, sumagod ang sakinan. Gikan sa Lanao. Gikan sa Osamis, paingog Lanao. Gikan sa Busol, paingog Lanao. Inamon mo agis, Tanggong. Kasi naman dali ay kes biyahe. Na di nagyut in town magka problema nga itong mga katauhan sa pagpila itong bars kaya pating taas ang pila kani ito karo po namingo po ng bars nabagi mga napiktuhan ni pag-abri ni Pangilbe Bridge, no? Kanalang mga pambot na bes may silangga paingon to stubot wa na siya pasahiro karon. Ang mga bars na nagbiyahe Osamis mukas mukas to Osamis. Kuhaan kilang income, kailin naman kailin manangan hinto mga ang gagmay sa kyanan, ang wagi na destulay ay enjoy pa ka, di ba? Oh, mayong hapon sa tanan mga kasayon, welcome sa tuwang programa ang kasayuran. Ako kaya po si Renzo Malino, kanyang higala amigo og tigbalita. Kaya po sa istasyon sa Joy FM, Pangilbe, Misamis Occidental. 87.7 sa dial sa inyong mga radio. Ayang hapon diyan, namino na po si Consul Di Harmi karon. Aptik di siya maka-tune in. Kumusta naman ni si Kuya Rap Rap Lim Consihal Adas Lungsod sa Lala mga kasayot. Pareho na pa siya nalikuan. Hinihingi komitiba ni City Councilor Molik del Socorro. Dinis Dagbayas Tanggong Transportation. Ano yung pinakalabad ng komitiba ba? Pero taas lang pailom yun. Kumbating yan po, ha? Tama yung pagpaminaw ninyo tanan niya, ha? At ang alan sa ato ang makagagahom nga tanan, ato yung pasalamatan ang Ginoo labaw sa tanan, mga kasayon. Higit pwedeng dili pasalamatan ang Ginoo. Ginoo na guna, kami creator sa tanang mga creation. O, di ka ganahan, ha? Bitaw no, eh, no? Ato ang mga katawhang naminaw karon sa Lanao del Norte, sa Zamboanga del Sur, sa Misamis Occidental, sa tibuok Northern Mindanao o Zamboanga Peninsula. At kung balikod mga higala, welcome sa ato ang programang kasayuran. Patam ato sa mga headline sa atong mga balita karong adlaw atong sayron. Ato unang duolon ang Ginoo pinaagi sa atong mga pag-ampo. Huwag kay kung wala siya, wa gitay mahimo sa ato ang kaugalingon mga kasayod.

0: Let us pray. Our Father in heaven, thank you, Lord, for your blessing. Thank you for your goodness and mercy. Matul Panginoon ni David, ang imong gahom, wala gayoy pagkupas. Ang imong pagkamatinud-anon, mohangtod-hangtod sa walay katapusan. Ang among pagkamatinud-anon, limitado. Apan ang imong Ginoo, unlimited. Salamat sa namong pabor. Imong gihatag sa mong kinabuhi o God. Unitag na agaroon sa ka... Uning oras sa karon Ginoo. Ang akong kinabuhi, ang among kinabuhi, among gihalad ka na kanimo. Gusto na mo, Lord, ikaw mahimaya o malipay sa matagusa. And I pray, Father God, continue to guide us, to lead us, Lord, to give us wisdom. Because without your wisdom, Lord, we are meaningless. We are all nothing. Ginoo, salamat kayo sa pagproteksyon nimo kanamo sa matag-adlaw. Amo mga lideres tibuok Pilipinas, daghang problema ang gisagubang. Problema sa kalamidad, problema Ginoo sa mga kapobrehon, problema sa mga anomalia, corruption o uban pang mga illegal nga droga. Kahusay o kalinaw Ginoo. Lord, gitanan Ginoo, katiting lamang diya sa imong gahom. You are the most powerful God. Kung hindi mo Ginoo, wala kayo imposible. Kaya ni mo ang tanan Ginoo. Bless mo mga leaders, kaya din magkataga sila kaalam mo sa magpagiya usab sila diya kanimo Ginoo. Aron usab Ginoo ang ilahang mga desisyon. Mahimo gayud nga mosampot nga dos kalampusan kung ikaw ang ilaha Ginoong tinubdan. Salamat kini mga adlaw kini mga minaw karon. Imo silang i-bless, imo silang i-guide Ginoo sila kinabuhi. This is our prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. For our short meditation, let us continue to our series this week. Sa 2 Timothy chapter 1, verse 1 to 5. Nag-isutin ang itungod may galas sa mga panghitabo, makahadlok ang panghitabo sa katapusang mga kapanahunan. Atong tema, standing firm in perilous time. Perilous means dangerous or full of rest. Riskigo o risgo, puno sa risgo. Ay kining mo ang mga panahon, mga igala. Tungod kay matupas sa Bible, in verse number 2 sa 2 Timothy, ang mga tao mahigugmaon sa kaugalingon o sa salapi. Kunya ang mga anak, di na matahod sa ginikanan. Mga tao selfish, dili na mo pasaylo, bugal-bugalon. Mas nahigugma sa kahilayan kaysa Ginoo. Una kini mga tawhana, na nagpakaroinon lamang ng relihiyoso, Dios nod apan sus kasing-kasing dautan. Una ka, unsa itong buhaton na to, we must recognize the time and guard your heart. Ato gayon nga bantayan ang atong kasing-kasing. And don't let fear, sin, or worldly influences pull you out or pull you away from God. Ayaw ituguti nga ang kahadlok, ang sala, o ang mga kalibutanon, nga influensya, makapagawas ka nato gikan sa kamot sa Ginoo, mga igso. Yeah, di kita mabulag sa Ginoo. Ikaduha, mga kaigsoonan, remain faithful to Christ. Magpabilin kitang matinud-anon ngadto ni Kristo. Sa unsang pamaagi, keep praying. Kinahanglan magmainampuon kita kanunay. Sunod, obeying God's word. Magtuman gyud kung unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo. And trusting Jesus through every trial. Tunay pagsulay mabuhi sa makinabuhi, saligi ang Ginoo. Kaya gyud ang pintinubdan mao sa maong tanan, mga kaigsoon. Kaya gyud ang angayan nga mohatag sa tanang gahom, sa tanang kakayahan, sa atong kinabuhi, mga kasayon. Despite of many trials, many difficulties, remain faithful to God. Because God is still faithful to us. Nato magmahay, ikaw na ay Ginoo. Pagtuo kas Ginoo, ay yun kapagmahay. Kaya nga naman, kana nga pagtuo ni mo, muna nagbuhi ka ni mo, o naghatag ka ni mo paglaong, nga pagkalahutay kahangto sa katapusan. Daghang mga pag-antos kalibutan, mga pagsulay, mga tentasyon, apanbulahan ka doon magkalahutay hangto sa katapusan kay siya mamaluwa. Ang mo give up, di yun kaabot sa ganti mga kakayo. Ayaw yun give up. Walay midaog nga ning give up. Anan yun nga may give up, iligib ka. Ayaw surrender. Nga naman, ang Ginoo mo'y pinakadako nga atong Dios, nga atong gisimba, siya ang atong alagaran. Wala na lain pa. Busa tanan din mo kaya, kaya na sa Ginoo. Tanan nga ulit na din mo makaya, sa makinabuhi, mga problema, mga sulay, guban pa. Ituyo na sa Ginoo nga mabati ni mo nga di ni mo kaya para ikaw mo duol sa Ginoo kay di gina ni mo kaya. Ano man ingon ang Bible, trust in the Lord with all your heart. Lean not your own understanding. Ayaw pagsalig si mong kaugalingong sa labutan. Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. Ayaw pagsalig si mong kaugalingong kaalam kay limitado beta. Ano imong kahibalo karoon, posible maawa na na. Iksoon ang Ginoo mo ay pinaka-ultimatum na to. Kasaligan ay Diyos ng kinabuhi. Wala gayoy pagluban. The powerful word of God today. Thank you. And God bless.
1: Blow by blow update sa mga panghitabo. Sulod o gawa sa tong dakbayan. Kini ang kasayuran. Uban ni Gres Sumarino.
0: Ako ang text line number 0981-642-5800. Una ako ang text line number. Atong doon ay mga concern na gustong ipaabot ning atong programang kasayuran. I-text lang ninyo sa ako ang text line number. Asa magkakaroon, di ara ko diri. Text-text na ta, ha? Wala lang tawag ay text lang, ha? 0981-642-5800. Ang Itan Hardware and Construction Supply, kapartner na to sa tong tulumanon kasayuran. Ila usab nagtaniyag sa ilang mga pinalangga kong customer. Nga aduna sila yung mga pinakabarato ng mga construction materials. Naa sila yung roofing services. Naa sila yung housing o building package, labor and materials. Nga labas na gusto kong barato, mahiga lang ato. Sila mo'y pinakabarato sa color roof. Kaya doon na sila yung kagalingong planta sa color roof. Ada ni muta sa may Purokto, San Isidro, Ribi, Cala, Lanao del Norte, mga kasayon. Samtang, ang Itan Hardware na apo celebran sa may Baroy, Poblasyon, Barok 5, sa Aurora, mga kasayon, na sa may Purok, Lovers Lane, sa San Jose, Aurora, Sambuanga del Sur. Ang ilang main branch, Kapatagan, Lanao del Norte, mga kasayon. Basta construction supply, ato ka dito sa Itan, one-stop shop na ka. Di, nagyo ka maglangan-langan pa, mga kasayon. Muna'y pinagkatinuon. Update sa ito ang kuwerpos kapulisan, karong adlaw mga higala. Tulo ka sunod-sunod kakasong pagpanluba ang natala sa kuwerpos kapulisan sa Sambuanga del Sur. Ang rason sa pagpangluba, mga kasayod. Madun ba, mga igala? Rason sa pagpangluba, tugon sa pag-inom sa ilimnong bakahubog. At kung sayron ang report, pinaagi ni Ronald Franco.
1: Blow by blow update sa mga panghitabo. Sulod o gawa sa tong dakbayan. Kini ang kasayuran. Uban ni Gres Sumarino.
2: Sa itong police report, karon kasi rin sa unana to ang natala sa botan na sa kapulisan na dito sa lungsod na sa Midsalipa. Din patay ang usa ka mag-uuma sa dihang giluba kini sa iyang kainom dito kini nitubo sa Maya Puruka 5 Barangay Poblacion B Midsalipa sa Sambuanga del Sur sa Las Otso Jess ang takna sa nakalabay nga gabi ang biktima gilanga si alias Bibong 33 anyos lalaki usa ka mag-uuma ang giluba kini sa 26 anyos nga lalaking suspek pareng residente sa naasoy nga lugar base sa imbestigasyon sa kapulisan sa nga matud pa kining suspek ug ang biktima ug lain pang duha ka mga kaubanan nini ang nag-inom kini apan atong silang panag-inom nakabaton og mainiton nga paraglalis ang biktima ug ang suspek nga sakot sa pagpangdunggab resulta sa mong panghitabo nakaangkon ug sumadlubaan ang biktima sa ula nga bahin sa iyang lawas ug dali nga gidala dito sa Bicolic Rural Health Unit para sa iyang dedikasyon. Hugibaling kiningat to sa Philip Infirmary Hospital apan gideklara kining dead and arrival sa attending physician. Samtang ang suspect nga nagpabiling gyapon sa kapititubuhan ang gidakop kini sa mga responding kapulisan ug narecover gikan sa iyang posisyon ang kutsilyo nga may gigamit nini sa pagluba ngadto sa biktima. Sa pagkakaroon kining mga suspect ang anana sa Australia sa Mid-Salit Municipal Police Station. Dito sa lungsod sumahayag, usa ka 22 anyos ng lalaking construction worker ang angulusab. Human siya gidungga ba sa usa ka lalaki samtang nagtagay gihapon kini sa ilimnong makahubog. Dito kinitabo sa Barangay Lorma, mayag sa Buang Celsius Resis 40 ang takna sa kalabay nga gabi. Base sa gamang investigasyon sa kabilisan sa Mahayag Municipal Police Station matod pa, nag-inom kini nga suspect kaugang biktima sa niyang mitumaw ang ilang mainiton nga panaglalis nga masulta kini sa pagpadunggab sa suspect ngadto sa biktima. Nakangkul sa manilaman ang biktima sa maydugan o galing nga gidala ngadto sa Rural Health Unit sa Mahayag alang sa nilang pagtambal apan gibalik sa bikini ngadto sa Marcia General Hospital sa Samis City alang sa dugang pang medikasyon. Gamit sa suspect sa pagdunggab ngadto sa biktima ang usa ka mahayit nga hinagiban dali nga misubat ang ang kini suspect o gipadlong kini ngadto sa may kasagbutan nga dapit sa kasigbit ng humayan. Sa pagkakaroon, nagpabiling gihapon gawasan ng suspect o pa rin pang ipangita sa kapulisan para madakpan, para mapadubag sa himo nining sa laod. So, sa lungsod sa Lapuyan, nalabig sa balay tambalanan ang usa ka mag-uma human siya gidunggab sa usa ka lalaki dito kinintabo sa Barangay Pantad, Lapuyan sa Bongga del Sur, Milas Navy, ang takna sa nakalabay nga gabi ang biktima usa ka hamtong nga lalaki mag-uma. Ang gidunggab kini sa usa ka 31 anyos nga lalaki parehong residente sa naasing lugar. Base sa investigasyon sa kapulisan na sarang nga matod pa, nagsugod ang insidente sa dihang adunay tagong pag-atubangay human ni hangyo kini nga biktima ngadto sa suspect nga punong na niya ang pag-sigit-sigit ug pag-disturbo sa mga silingan. Ingon nga gisundan sa suspect ang biktima nga mitengon na unta ngadto sa usa ka tindahan ug bito niya gidunggab. Nakangkon sa madunggaban ang biktima sa iyang tuong bahin sa dugan ug galing gila sa Rural Health Unit sa Lapuyan para sa dilang medikasyon apan gibalik kini ngadto sa Margos sa Tubig Regional Hospital para sa dugang pang medikasyon. Human sa pagpadunggab ang suspek, isibat kini sa dapit itubuhan kung dipadunong nga to sa usa ka dool nga umahan. Apa nasikop ba kini sa nagpakabanang residente sa parhong sa maong lugar o gitugyan kini nila nga to sa nirespondi usap ng mga kapulisan. Recover gitan sa posisyon sa mga suspek ang usak hunting knife na gituan nga may gamit kini sa pagdunggab nga to sa biktima sa pagkakaroon na kini blackpan o gang butang gamit sa pagpagdunggab ang anana sa Australia sa Lapuyan Municipal Police Station. Ini si Ronald Franco reporting.
1: Kasayura live report.
0: Nagiingon na ko lagi magkakasayod mong mag-inom ibutang yung saktong lugar. Dili nang mag-inom di pagkuman magmaoy. Sabi na nga kundi malikayan nga kung mahubog ka magmaoy kain nag-inom ay. Kapoy na kayo na ingunan na nga himo o rason kanunay may galang ano na buhat man to ni mo hubog manggol ko kabalom rey kang mahubog kawa kay buot ano di man ka mo undang inom sakita pagkabadlong inod biya na isa pag dulagang yung mga warning ba di ba drink moderately kana pong sigarilyo nakabutang diha nga cigarette smoking is dangerous to your health. Pero sige, lagi gapong suyop si Garilio. Pag-abot na sa speaking og suyop, at tupunta sa illegal nga druga, ang druga yun, kanunay gipahinunos ka polisan nga undango na ang paggamit sa illegal nga druga kay makadaot kini sa imong kaugmaon. Batingala ka mga tao, sige, lagi gapong to mga drug users, sige, suyop, gihapon. Sila pa, sige mo po gapong na ay mamaligya. Na ay mong gamitay, na apoy pusher. Na ay user, na ay pusher. Kaya na may pusher, na ay supplier. Na may mga tig-supply po nga, wapoy hurot-hurot. Sayang gani kuno kaya itong 521 kilos nga, wak makalapos Pilipinas. Ito na sa Laos. So, sa Laos, naghahanan ang taong mabuang-buang gamay. Kadagad na to. Ha? Lagi kong lagi na ako ba ibang timaan ana Kuna telemadon mga higala nga bitaas ang demand karon sa illegal nga drugas Pilipinas. Kadaliman pagka di na makontento kinilo, poros dito nagi sa tonelada nagyan. Kante nagi dagkoa kayo kinilong shabu mga higala ay nahimong na i-transport, i-import gikan sa gawas paingos Pilipinas. Paagi lang kunuhay sa giingong VIP. Pero dahil siya mo di ay. Muna yung usag ka. At isigutan taon-taon na niya ba ha? Kaya muna yung usag sa mga sikat karong issues Pilipinas. Na una, gidinay sa pidiya nga wala sila kahibalo. Kaya sa press conference ipay gayo, nakabalo sila gahapon ra. O sa ilang term. Ayun, doon na sila yung person of interest na. Kinsa to kunong mga doon sa lead ba nga kining muna ilahang gitawag karon nag kiss build up na sila kay nakabalo na sila o kinsay connection adtong mga tawhana nga nadakpan dito sa Laos nga diin kisa lang connection o contact diri sa Pilipinas. Abangan ta ninoy, abangan ta ninoy, kinsa kaha ni ha. Well, post kapulisan, wagi undang mga higalas, papahimang no, nga dos katawhan nga mga user sa illegal nga droga, undangin na. Katong apakasulay, ay nagsulay, kinaghan na kay sila. Pero matingala, kabisan taliwala sa daghang mga pahimang no, daghang mga dakpan. Padayo, naghapon ang siging sinuyupa sa barangay, mga kasaya. Kibalo, bigitan nga basa doon ay droga ang usa ka barangay. Pating naghan ng kawatan. Kaya ka mga user ng mga Ultimor, bigay ng mga user ito, na nagino to, dikinintos. Mahot na, nagkwarta, mga awat, malang gina. Unang bitin yung kung kanang mga user na ito, mag-amping ta kanunay, kaya kung itong tanaw ng sitwasyon ng senaryo karon, wa kay makita o ba kay mabati ng mga balita, nga usa ka drug lord dakpan, kasagara ng dakpan, user o pusher na yun. Una, ito unahunaon, pag ayaw, kita rin yung ipadako permanente. Kato mga supplier, wow eh. Saan na ito na? Mura bang illegal gambling po? Ang illegal nga sugal po mga kasayon, ang nadakpan kato nagpataya og suertres nga illegal. Mga coordinator sa suertres. Pero kato mga dagko nga mga ilado nga mga illegal gambling nga mga financier, wow ba dagpi eh? Tago permanente. Muna ko giingaw lagi ba nga, ganaan mo maminaw yun ng balita, ah? Nga ang ipagandakop, ultimura. Kanya ka itong mga mo'y utok yun, wa madakpi, dili mailhan, dili makita. Ang makita ka itong mga ginagmay, ka itong mga ultimura yun kayo. Mga user, mga ultimura nga nagpayuhot, mura gi piminting maigo mga ikala sa maong operasyon. Muna nga, wapo ka kamata? Mata na oy. Wa na ni namao. Di na pwede nga permanente na lang ilaron sa niini nga sitwasyon mga higala. Bisyong illegal nga droga, illegal gambling. Oy! Undangin aninyo ay. Daghan ang kayong kinabuhing nakalas, daghan ang kaugmaong naguba. Guba ang kaugmaon, guba ang lawas, guba ang pamilya, guba ang naong. Namin God. Iban salta ni mong abaga, ning laom na kay imuhang kwan, imong mata. Tanawa gani. Ante lagi yung laina. Pero padayo lagi gihapon ka kay mo lagi. Bisyo ni bay. Mahal ka ayo mga igalang putos na ron. Minimum na nang 500. Pero mapalit pa bang yun? Kaya di igyan mo palit, mangita. Kung ikaw palit, mangita. Mayroon makapalit. Muna, pugos ko pangawat. Sa kabarangay, pagdaghan ng kawat, aka na, tiliman o nang, adaghan adik na barangaya. Di ba? Moragin na siya, pinakasimple. Mayong, mayong pagpaminaw di sa kabarangay, dan lugan, naminaw siya ron. Alam ko yung nag-birthday diha karon. O nang, naminaw sila. Musta niya, musta niya. Lipay no, wait, barangay eleksyon, no? Di, gibadayan na eh. Wagi, di murag magpalingog-lingog lang sa kita at mga sukma sa mga katawahan nga wa ni mo tumana imong gipangsaad. Lingo-lingo lang sa kita ne. Kato na po ni kapitan nga mga medyo baga-baga nangong ba. Sige, saan o niya, pag kumang di mo tuman, saan niya, gusto yung papili, gaya pagbalik. Basta kulawa paminawon bay. Wa kay nahimo sa imong gisaal, sa imong administrasyon, wa kay nahimo nga mga serbisyo, mga programa. Unya pag eleksyon, una-una sayo pa kay nag-fill up dito si Usik. Kaya ano mga kakap, magpapili kong otro. Sa muka. Nipis-nipis eh, be. Lihain ang imong naong ba? Medyo, baga ra kayo. Gusto kang i-mention? Ilan sa araw, di parang panahon na. Kaya parang may eleksyon nung karoon-karoon tuiga. Parang may eleksyon madaya. O niya na, pag mugawas ang TRO, pag madaya eleksyon, i-mention tika. Ratabangan tayo pangampanya ba ka? Oy, mga katawan, butarin nyo ning kapitana kaya ni sa atong eleksyon, watumana. Pag mabutar mo, padala mo gliha para nusnusan iyang naong para munipis gamay. Ay, nako!
1: Kasayura Live Report.
0: Ang Dole Region 10, mga kasayod, nagahin og 3.95 million nga tupad wage assistance sa ka mga benepisyaryo gikan sa lungsod sa Lala, Tubod, Kulambugan og lungsod sa Kauswagan. Ato ning sayron ang report pinagisab ni Mike Navarro nga nagasad may. Mike, go ahead.
1: Kasayura Live Report.
3: Mika, about sa 3.9 million pesos ang gipagawa sa Dole Region 10 sa field office Lanao del Norte isip sweldo ngadto sa 525 ka mga benepisyaryo sa tupad program sa upat ka mga lungsod ning Lalawigan. Ang payout gihimo dito sa Maisenro sa Kulambugan, Penro sa Tubod, Maranding Gym sa Lala o Kauswagan Municipal Gym sa lungsod sa Kauswagan. Obo sa programang tupad, nakadawat og temporaryong trabaho og sweldo ang mga kwalipikadong benepisyaryo samtang nagserbisyo sila sa mga kalihukan nga makatabang sa ilang mga komunidad. Lakip sa ilang mga buluhaton ang Environmental Rehabilitation Tree Planting, pag-maintainer sa mga pampublikong pasilidad, diglaging og dredging, landscaping o uban pang mga community improvement activities. Matod sa Dole, pinaagi sa tupad program, dili lamang tabang pinansyal ang gihatag sa mga disadvantaged workers, kundili nahimo usab silang kabahin sa mga proyekto nga direkta nakabenepisyo sa komunidad. Padayon usab ang Dole sa pagpalig-on sa mga programa alang sa Employment o Social Protection ubo sa pagpangulo ni Dole Secretary Francis Tolentino ubo sa kooperasyon sa mga partners agency, implementing personnel o mga benepisyaryo. Samtang dako og pagpasalamat ang mga benepisyaryo sa tupad sa lungsod sa Lala ngadto nila Mayor Tata og Vice Mayor Bubong Yap, ingon man ni ABC President Virginia Angie Yap sa ilang padayong pagtabang og paghatag og suporta sa mga katawhan sa lungsod sa Lala. Alang sa kasayuran balita, Mike Navarro reporting.
0: Daghang salamat Mike Navarro sa maong maayong balita.
1: Kasayuran Live Report.
0: Pila ganin ni Bay 3.95 million. 3.95 million. Dako oy. Sabay mga kaayuhan ani programa stupad mga iya. Ikanis Dole sa Department of Labor and Employment o Dole. Itawag siya tupad. Malay po itong dulog. Tupad gini siya. At itong dulog, naghigda man to. Tupad, galingkod rin eh. O nakita ka sa mga beneficiaries tupad, imbis man limpyo, naglingkod report. Tolong pangkabuhayan alang sa disadvantaged or displaced workers. O nagkatunang ngunta na siya, ganun na-appel man na siya as beneficiary sa tupad nga empleyado man na siya sa munisipyo. Oy, ay mo pag-ingin ana, kaya bisag empleyado na sa munisipyo, G.O. Rumampuna. O, niya appel man na sa tupad mga higala ng mga temporary workers. O, temporary gani. O, dili permanente ang kita, dili permanente ang employment. Limitado lang, ko-termino ra. O na nga, pwede sila mo appeal anang maong ayuda mga igala. So, unahon sa gintong mga naas barangay nga perte pong luuya kayo, looy pa ni mo, atong wagay trabaho, ka ng mga ni, appeal na. Ka ng mananumay, i-appeal na. Ka ng mga daruhay, i-appeal kina siguro. O, doon na bintong to'y ning viral sa social media mga igala nga, o sa senior citizen, nga nangayo og ayuda ning adto sa radio station. Kaya nangay tabag kay ang sudan kuno asin na lang og bahaw og tinughong. Ako sultihan di ka mga higala. Mga kasay mag-uol ko magtanaw ng tawing una na. Ngano man? Nganong maadto mo sa radio station? Ha? Nga naa may insaktong programa ng atong gobyerno para sa mga taong kabos. Adto mo sa opisinas mayor. Adto mo sa opisinas gobernador. Sa pagkasbarangay, atong kapitan kap. Tabangi ko kapi nga makasundaan po ko gamay. Nakipatin ng paratas kung baba si Kaog Asin. O, adto ko doon sa lang mayor kap. Uyugi ko dito kap. Ada ba? Momo na purpose ganun na kay kapitan. Ganun na tayo barangay kagawad. Karun mo tabang sa mga konstituen kung sila gikinahanglan. Ba na mga nanay mga ayuda. Kadawa ko na mga pobre kay anong barangay. Kadaghan kay mga wagid tao, mga income din na nakita na sa mata sa mga public official ng konstituen. Sige rin, pakilimos din eh. Sige rin mo na itukong ninda, pero mo nagigikaot. Kadaday mo itaga, klaro ginabisipan, sorbihon, klaro ginabisipan ang tabanganan, mga kasaya. Basta paita po ng sahay, mga kasayon kayo. Ang ayuda mo, ramanggod o compliance sahay. Sa uban na po, puwera lang atong mga ubang mga LGO. Yan na ninkamot yun, pagpangita atong mga tao, nga kikinahanglan yun. Anong mo ang mga ayuda mo, ito'y tagaan. Ang musugot sa Dili Miguel, ang pinakatinood yun sa tanang mga pamunuan sa tibuok Pilipinas. Musugot sa dili na agyoy mabayas. Ngano man, mas dool gyud kaayo mga higala sa tsansa ni adtong mga tao, mga higala nga nakatabang pagpadaog sa ilang mayor, pagpadaog sa ilang gobernador. Kay maningil sa hop, miyo, suporta bisyo ko nimo. Paglanto pa nimo, oy dako ni pamilya hadong no. Alista ka diri kay dako mo pamilya. Ikaw agamay-gamay, pila magbuk lima. O lima, ang mga isa doon, sakit lagi. Ang duha, patay na, aduha na lang mo. Unyara ka. Ihap-ihap magunang sahay. Pero bato-batos langit, ang tamaan, huwag lang kayong magalit. Magbago po tayo. O dili tanang mayor inana. Dili nana kayo. Kaya naman, may ubang gini nga, sincero kayo. Ang itaong itong mga tao nga naginahan ng tinuod, dili itong mga tao nga huwag magkanihanglan. Ayaw po to. Ito, tinood na eh. Tupad beneficiary. Katindaghana ni Mahigala. Ang mga taong, ang mga dunay mga temporaryong trabaho, dunay mga kita nga ginagmay, uban po, wag itrabaho, kulang ang kita. O, muna, kana mga seasonal workers. O, kana ba, kana mga nira. O, kana mga drivers motor. Apil mo na, punan po mga intindi sa mga drivers motor hinoon. Itong uplift program. Trabahante nga nawad-an o panginabuhian. O, trabaho, giputbol ka. O, gisuspended ka. O, apil ka na. O, natanggal kasi mong trabaho, kaya di ka mo duty. O, nagpiliminti kang present. Tanggal. Apil ng stupad. Dito, tinood na mga higala. Ang tanang programa sa gobyerno para sa magkatauhan, hindi na para lang sa uban, para na sa katauhan, na qualified yun mga kasayon. Kumusta bang balde ninyo? Nakapalit na mo?
1: Kasayura Live Report!
0: Naunsa ko ng istorya ha, aning balde-balde mga kasayon. Ay. Nasipyat po sa presidente ato, no? Hindi mo ko siya nga, usanis siya sa pamaagi, sa pasirbisyo, sa ato mga katauhan. Tungod sa hulga karon nga Super El Nino, ngandam ta, malitag balde, kaya para manalo ta og tubig sa ulan. Saan pagsalod ng tubig sa ulan? Nga El Nino nga ne. May ulan, ana. O niya mag-preserve kay tubig balde rin mong sudlan. Sabot bago na sa kabulan sa kabalde. Barel siguro po, barel. Malitag barel siguro. Na magkadimaon eh. Nasipyat na gusya ato. Nasipyat na gusya ato ba? Katupong ning viral sa Facebook ba? Kaya doon ay pamahayag si Presidente. Kaya yung gibulabog si Ate Claire Castro, atong Undersecretary. Ano yung ingon man kadto nga uli eleksyon nga unya ra to. Nabukyan napoy naka video no, napoy naka video ba nga inanim hitabo ila mga sikreto nga mga istorya. Ay Ginoo ko, unsa man ka ning soon nang us presidente kay ati clear gyud talaga. Ay nako, paita ning ato Pilipinas sa daghang katawanan nanay. Kanyang katawanan kayo. Sige lang, katawa lang po niya. Niya pa, ako'y pabati ninyo mahigala ang pamahayag sa usa ka gipaygayo ning press conference mga kasayon sa PDIA. Kalabot ni itong Pilipino nga nadakpan dito sa Laos, nga diin ang nagkarga ni siya o usa ka tonelada o kilo-kilo tonelada nga siyabo, nga diin ang biyahe ani paingon nga ni Manila sa Pilipinas. Unya, ang pamahayag karon sa PDIA, doon na kuno sila'y lead ani. Ato sa paminaw na ang ilahang press conference, short na ni akong gikat, para nga madunggan po na ito ang mga kasayo dyan. Kamu na lang po'y muhusga.
4: Yung nagbayad ng aeroplano, nalaman lang namin kahapon. At yung tao na yon gumipad na papuntang Hong Kong. Kasi itong si Pahad ay confirmed na Pilipino siya. At yan ay yung residence niya ngayon is in Marawi. At meron na tayong listahan kung saan pa yung mga ibang mga place of residence niya. So yan na ngayon ang focus ng ating investigation dahil siya nakakulong ngayon doon. But the challenge is we have to establish yung link, sino mga kapunsaba niya sa Pilipinas. Kung tatanungin nyo ngayon sa amin, meron na ba kayong targets? Yes, I say with much honesty, we have pretty good targets. At sino yung kwan, sino yung mga taong involved? At meron na tayong idea doon. And now, PDIA is conducting a case build-up dito sa mga tao na ito. And he's affiliated doon sa drug group na sinusundan namin. Dahil kaibigan niya yung nagkwan, nag-charter ng aeroplano na yung tao na yon si Boyet ay nasa listahan ng PDIA.
5: Sir, sa Thailand, may Pinoy ho ba doon dito sa vessel? May Pinoy po bang naaresto dito sa nahuling vessel?
4: Wala yon. Kaya nga we respect yung coming in of information na hanggang ngayon hinihintay pa namin dahil ang concern dito ay puro Thailanders, puro Thai. And the vessel is also owned by a Thailander.
6: Can you explain who Boyet is? He's in the BitPedia list, right? And
4: yes,
6: is he the one who paid for the charter for the private jet? And how much po ang binayad for that?
4: Okay, pupunta muna tayo sa binayad ni Boyet. And it was done through bank transfer. And we know, we have a data on that. Si Boyet is taga rito sa Luzon. At yun si Kwan, si Pahad, meron ding address sa Luzon, parehas po. So that links them or establish yung link nila na magkakilala. Nasa kaya nga, sabi namin, nasa target list, yung nagpangyari ngayon, mas marami ang ebidensya yung ating investigators laban sa kanila.
6: So yung whereabouts ni Boyet, can you confirm that?
4: Si Boyet, yun na nga, nakakalungkot. Dahil nga sa nakuha namin yung information just yesterday. And he went out of the country a day earlier. Ang flight niya is going to Hong Kong.
6: Also, since yung method is through private jet, no? Is this like a usual method po na para ma-evade yung airport security?
4: It is sa atin is unusual. It's the first time. Pero kasi nahirapan na sila sa maritime smuggling. At itong mga drug cartels tayo, ay talagang nag-i-innovate sila. Kaya sa amin din, nagpo-forecast din kami kung anong mangyayari. That was nung na-receive namin yung information of the impending delivery, yan, ni-inalert na namin. And we are so happy sa partnership natin dito sa other law enforcement agencies, the Philippine National Police, the CAAP, the AFP, yes, they are helping this administration in its fight against illegal drugs. Na-discover yung droga dahil the pilot refused to load those baggages doon sa airplane papuntang Pilipinas. Kaya nung hindi na natuloy yung pag-load ng baggages doon sa aeroplano, ang ginawa ng airline company canceled its flight plan papunta sa Pilipinas. And this was confirmed by CAAP. Kinancel nila yon. So kung yung airplane is sangkot dyan sa, yung churi lang namin, sangkot dyan sa drug smuggling, yung kwan sana, yung sanang piloto, walang nihaniho, sinakay na niya at pumunta sa Pilipinas. But it was him, it was the due to the pilot na pilot's refusal na na-discover yung droga. Pero ang nag-charter ng aeroplano doon sa Malaysia, yung kasi nandun naka-base sa Malaysia, is also Boyet na Pilipino rin.
5: Pero yung nature ng aeroplano, sir, ano siya?
4: It is a Learjet.
5: Learjet.
4: Yes.
5: Based from?
4: Trusty yung sa Malaysia. It is owned by somebody else. But we also have the record of it. Kompleto okay. Na po tayo ng record.
5: Alright.
4: So, pero ang very important lang doon, yung piloto mismo ay tumanggi na isakay.
5: But the pilot is not a Pinoy, sir, no?
4: No, it's not a Pinoy.
5: Yung Pinoy, sir, may kasama pa siyang ibang foreign nationals?
4: Yes, may mga foreign nationals na
5: kasama. Ilan po ito, sir?
4: Malaysians and Singaporean. Yan yung mga kasama niya doon.
5: Sir, what will happen now to Pahad? Given I think may death penalty once convicted sa Laos?
4: He has to face yung batas ng Laos. If Laos law imposes death penalty and that's it. Katulad din sa atin. Pagka nahuli natin yung mga foreigners dito, they have to face our laws. They have to undergo trials, and after that, the corresponding penalty under our laws will be meted against them.
1: Blow-by-blow update sa mga panghitabo, sulod o gawa sa tundak bayan, kini ang Kasayuran Uban ni Greg Sumalino.
0: Perteng luoyang nadakpan doy. Taga Marawi, madoto. Napoy adis ito sa Luzon. Si Fahad o si Boyet. O niya giingon sa pidi yan, anas lay lead ko noon ane. Ikabalaka niya karun ko ang ilang lead karun padong ni Davao. Ito na naman ito, initial ano yung mga kasayon. Kabatun pa, padus dabo ang lead daw. O nagpadunis mga Duterte na po. Sa mukha. O nagbahibalaan ni mga halos talang mga investigation karon sa Pilipinas mahigala, kibawang kakahapadulong mo banda. Example na to. Kining about sa corruption. Corruption ta. Ang corruption mga higala, sa pagbuto sa flood control, anomalous projects sa DPWD, a DPWH, doon ay migawas ng mga kanhi marine, ng mga living witnesses, mga witnesses to sila, mga kasayod. Isog sila ng miatuban to Senado, o isa-isa nila pagbutiag ang delivery sa malita-malita ng kwarta nga gikan sa flood control project, mga kasayod. Unya, gipang mention ang ngalan sa senador, na ay mga congressman, apil pagali ang pangalan sa presidente, kay ga-deliver po sa dito daw. Apil pa ang anak na si presidente. Oh. Dayon, paghuman at itong mahigalan, nagkagubot ang minority o kining majority. Oh, kay si atong punahuna nakasulod gamay ang minority, nahimong majority silang kaitano karon kay murang bag 12 ka apostoles ba na may Judas. Pagkasunod ng kasisyon, do na nimbalintong duha ka buok, wala gyud. Reso bali ang majority, mga kasayod. So ang investigation sa flood control anomalous project, mga kasayod, nga corruption issues, wala na napadayon. og ang katong mga senador nga isog kayo, like Senator Mercolita, nanga preso. Apil na si Jinggoy, preso sila. Oh. So, human ito, nawala ang investigation sa flood control. Oh, issue to corruption ha. Karon, ang focus karon sa Senado, ang corruption tua nakapuntariya ni VP Sara. Oh, so, tungod atong mga sa corruption, tungod atong mga debt rate, dito na, nagkuha og mga grounds, mga kasayod, nga diin, doon na sila gipasaka karon for impeachment ni VP Sara, mga kasayod. Nga gusto nila nga i-impeach yun si VP Sara. Nga number games man gihapon ang gikuan. O, gika ni atong unang konstitusyon, ilan na pong gituis karon nga tuis ba i-term na dapat i-term na mga higala? Imbis katong 16 ang majority nga mabutar, himuon na lang 13. Kaya katong ang qualified nga mabutar, katong naging naadiha, katong layas ng mga senador, katong na preso nga senador, di pwede mabutar. So, nagbalapuson sila. So, nakafocus diha. So, ang gi-mention sa mga witnesses, ang mga senador nga naglingkod. Pero ang giigo karon si Vice President Sara Duterte. Ayon. Sunod, ng mga isyo mga higala sa Pilipinas. Isyo sa illegal nga druga. Si Presidente Bongbong Marcos gi-challenge sa ilahang oposisyon nga magpadraktis ka. O mismo gali si Senator Amy Marcos. Iyagingsoon, magpadraktis ka. Air polikol, gamiton ka para mahibalaan yun o tinood ba yung wakakagamit o druga. Oh, pero wala man nagpadraktis kay simba ko pala hinoon. Palayo pito kalahon. Inana na na mga joke-joke mga kasayod. So, pero karon tungod ni ini nga mga issue mahigala, wag yapon makapadulot sa atong presidente mga higala. Karon doon may nadakpan dito sa Laos, sa Malaysia. Namay nadakpan ng mga Pilipino. Sa atong nadungog kaganina nga statement sa PDIA, nanaslay lead. O ang possible nga lead ani Megala, mudaga ni mga imbisigasyon, makunik ang Duterte ani. Muna'y hadlong na purgayo. Portuado pa nun ba? Corruption, Duterte. Pag sa druga, Duterte nga po na. Ligtas ang may alam. O, diba, inana pa nga kasayon ba? Kamu na mino karo, mutuo ka mo. Kung banalitan, i-accuse giyon ang mga Duterte at itong illegal drugs.
1: Go by blow.
0: Ah, mutuo ka mo nga ila to. Muna, kung sa simple matikmatik mga kasayon, huwag gali sila na maligyag druga ito panahon presidente pa si Presidente Rodrigo Duterte. Karo na hinoon nga, piang na sila nga, ginuutan sila, ayaw mo himo pa dyan ng illegal. Ay, dako, ako, wakoy, ginapigan anak mga higala, pero ang atuwa din ni karon, mamalan sila sakto mga higala ba? Kung sakto pa ba ning gibuhat karon, maayo pa ba ni? Muragwa na namao, no? Karon ang kuyaw ato, kung balik ko, katong gimension ni Presidente, kanong gisulti man ni Mundo at Claire Castro? Ang kalabot sa eleksyon nga, hilong-hilong mo na ito, sikrito na ito na ito. Ay, nako, Ate Claire. Sa ato, mapamigala, kung atong tinunod pagsabot mga kasayon, posible gini ay nga planado na pag-ayo ang pag-postpone o pag-cancela aning barangay o iske eleksyon. O doon na pa'y nakong posibilidad nga sa year 2028, national o local election, wa na po'y eleksyon may tabo mga kasayon. Na! Pagkahayahayas mga mayor ane. Sabot ng hayahay atong presidente mga senador. Kung di ka mapreso senador. Nakamaog yun sila si Senator Joel Villanueva. Senator Chis Escudero, nakamaog yun. Ah, baliktad giday. Ano po si Bilyar po, ning apel na po. Kisa pa to ba siya doon, kung gusto mo bali, bali na mo. Hindi tayo mali, mga preso na taan eh. Muna yung mga kasayon nga, muna yung gahom sa kwarta. Gahom, maguna sa kwarta, egzoyon. Kung wala pa ng gahuma, egala, asa ko na magbalang puso ng maong, kuhan, maong mga senaryo, mga kasayon. Tungkol sa kwarta, muna yung giingon, mga higala nga, wala yan. Wala yun tayo, mahimo, mga higala. Amunay nga powerful good ang kwarta na ang Bible nagsultigin kanunay mahigala nga you cannot serve both God and money. Di good pwede nga imong alagaron ang Ginoo o ang kwarta. Ang kwarta itself dili siya daotan, di po siya sala. Pero kung higugmaon nimo ang kwarta, labaw sa Ginoo nga nagbuhat sa kwarta, sala. Amon na pinakaampinganan kaayo mga kasayon. Di ba? Una nga, careful lang ta kay we are now in the last days. Buto kag sa dili mga higala, ang kalibutan mahuman gining kalibutan na. Ang Ginoo kuning anhi siya unya mikayab sa langit paghuman mobalik siya. Aron hukman niya mga tao sa ilang mga binuhatan. Kung kinsa ta di sa kalibutan mga kasayon. Swerte to mga tao nga nakadawas gracias Ginoo. Eh, madala man jud kay ni rapture. Kung dili ka maka kuyog, abilin jud ka aning flood control. Basta ka nang ato ang mga pag-antos, may galan, huwag kay kwarta, ilang ikabalaka. Kada ilang kagawin kwarta ko, mura pa kumaanal sa unang mga kagawin kwarta. Paita ni pobreta sila. Dili na pait ang pobre, ang pinakapait ka nang huwag kay Ginoo. O na pinakapait, may pobre pa ka, huwag pa kay Ginoo. Astang paita, gini mo. Looy gikay ka. Pero kung pobre ka, yan ay Ginoo. So, lagi una ang Ginoo, di ba? Ang Ginoo saan sa Ginoo? Ang iyang gahom magpadayag nimo tanan nimo kinahanglan iyahang ihatag unay powers Ginoo kana kun tuo kana di ka mo tuo ay la po pa kay mahimo ka kabaluan na simple ra good bye ang tao karon pag imong sultihan sulti sa Ginoo pag mo tuo siya very good pero di mo tuo pasang dayla na siya total pag abos pa nan ma-realize siya uy na impierno gigo taksakto gitong giingon dai niya wala daw lahi nang tanan pagmahay.

0: mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kiriyaki Vitamins.
2: Ako rin, everyday, Kiriyaki.
3: Me too, Kiriyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kiriyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.

0: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
1: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
0: Yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
1: Oh, dan, di nata mag-isgot na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
0: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
1: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
0: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
1: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
0: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
1: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
0: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
1: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.

0: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
1: Paano niya kay Bugno, mga kaibigod sa mong agod, kaya naman sa basakan? Siyapla sana ko. Yaki oil among gamit karon. Tapos nagainom po ko og Yaki Capsule ako.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.

kadali ha, kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka inaog sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.

0: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
1: Di ko kalingkod kaya kaya mangungol nga, duga-duga na kong dala mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O nawala yun kuya, nagkupos yun. Na ugatan na, nawala na. Na nakakuha na ko kaya, nakadrive na ko. Nga, askil na po kaya kung kuha kuya, paminaw.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Kusog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon siya na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mangaon. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Ikaw.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.

0: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
1: Bilunga Gold, hantod ka rin.
2: Ngano po?
1: Eh, murug di naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
2: Ang imuhang tiil.
1: Ang imuhang tiil ko.
2: Oo.
1: Pero... Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
2: Oo.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
1: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang tiil, diretsun abot na dire.
2: Oo.
1: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
2: Duwa kapad lang ang yan, Gino?
1: Duwa kapad, wala na yung lahing kaya wala ko. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
2: Oo.
1: Okay man.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Wala, Buknoy. Gaybe kayaw.
1: Di kayo si mama ko kuno. May diabetes.
0: Nagayan ang wawaw na. May solusyon na dasa diabetes ni mama mo.
1: Huh?
0: Ang Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Serpentina Plus? Ano na sa?
0: Herbal na sa agapanubos ang blood sugar. Gani makabulig na sa diabetes ni mama mo.
1: Good.
0: O gani.
1: Di sige, may update ko sa butika. Baklantas ang Serpentina Plus si mama. Let's go.
2: Batuan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki niyong butika.

0: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
1: Ginawadid kuya ay kay isauna kuya sa kuan mga kuya ng dugong kuya tapos gamay lang. Kadungo po ko ng Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na og kana pet sa akong ligla tapos dili na magsakit ang akong kutun kuya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
1: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
0: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Samuka ni mo, love. Di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao, tumarani.
1: Unsa man na, love?
0: Ganado kapsul. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
0: Pasalamat ka sa ganado kapsul.
1: Ay, salamat sa ganado kapsul. Lipay na akong asawa.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.

0: Busog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon yun na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Kura pong purga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Enjoy the music! Enjoy! All the hits!
3: All my favorite songs!
2: Hit music all day!
4: Enjoy!

0: Ma, dali ra gud. Dali ba?
1: Unsa day na? Unsa day na pa?
0: Tan-awa ra gud ma. Normal akong sugar. Paspas kayo ang epekto sa serpentina plasma.
1: Ah, dili gud ay sakit ni mang diabetes pa. Sobra ra gud ay kasakaon. Sige pa, sugod karon pag-control na ha.
0: Lagi maoy, maayo na lang na ay serpentina plus ba?
1: Pa, ako pud pa. Mag-take pud kog serpentina plus.
0: Ha? Diabetic ba ay ka?
1: Pa, prevention is better than cure.
2: Labanan ang diabetes. Mag-serpentina plus. Mapalit na sa mga butika.

0: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
1: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera, 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, pauwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000, dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
0: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Enjoy the music. Enjoy. All the hits.
3: All my favorite songs.
2: Hit music all day.
4: Enjoy FM.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Ng Yaki Broadcasting System.
2: Ang oras ganap nang alas 7:09 na.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Wednesday. 14 na po tayo sa buwan po ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangalbay sa Misamis sa Occidental.

Narito na ating mga nangungulang mga headlines sa mga balitang dapat ninyong malaman sa kabuuan po ng ating programa. Headlines. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, abot sa halos 100,000 pisong halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad sa Sultan Kudarat Province. Suspek na aresto sa ikinasang operasyon. Headlines. Abot naman sa mahigit o halos nasa 250,000 pesos ng halaga ng illegal na droga ang nakumpiska naman ng mga otoridad sa operasyon sa lalawigan ng Cotabato. Headlines. Suspek sa kasong panggagahasa na aresto naman sa Tululan, Cotabato. Headlines. Motorsiklong ninakaw, na-recover ng mga otoridad sa Pahamudin. Nakatabing bayan ng Pigkawayan, Cotabato. Headlines. Dalawang criminology student patay matapos namang maaksidente sa Dato Muntawal, Maguindanao del Sur. Headlines. At samantala, suspek sa pamamaril sa isang salon sa General Santos City na aresto na ng mga otoridad. Headlines. At isa pang suspek sa pamamaril sa parang Maguindanao del Sur.

0: Kalipay og dako ni Connie Sending taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
1: Anang talit sa kusong piti kong kasing kasi lumukurog na ko di ko kasabot. Niti ko kanang Yaki ning okay na makuminaw. Munang karoon, wala ko kung nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Asa namin in taoning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot ganih nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra. Ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamudiha, pagganado kapsul na pod mo.
3: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
4: Alas 7 Balita, narito si Loy Rosario.

Ganap na nga alas 7:16 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Balita mula sa Libungan, Cotabato. Abot naman sa halos sa 250,000 pesos ng halaga ng sabong na kumpiska ng mga otoridad sa kinasang anti-drug operation sa Sitio Landing, Barangay Kabaruyan, Libungan na Cotabato nitong nakaraang araw kung saan sa naturang operasyon aabot sa 20 heat-sealed transparent plastic na naglalaman ng shabu. Naaresto naman ang isang individual na ngayon ay naharap na sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Tulunan, Cotabato, naaresto naman ng mga otoridad ang top 10 most wanted person na may kasong panggagahasa sa operasyong ikinasa sa bisa ng warrant of arrest nilabas ng korte sa Barangay Poblasyon, Tulunan, Cotabato, alauna ng hapon. Naresto ang isang alias Toto kung saan ito inaharap sa kasong statutory rape kung saan inaresto ito ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group, Tulunan PNP. Wala namang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan habang nakapiit sa detention facility ng Tulunan PNP. Tiniyak naman ng PNP Tulunan na magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa mga wanted person. Sa bayan ng Pahamudina sa SJA Barm, na-recover naman ng mga otoridad isang nakaw na motorsiklo na Honda Click 125 kulay puti. Matapos namang tangay nito ng hindi pa nakikilala

ang mga sospek sa barangay Lower Bager sa Pahamudin Special Geographic Area. Ayon kay Manaot Muhammad, malaki ang tulong ng mga barangay official para mabawi ang naturang motorsiklo. Pinasalamatan naman ito ang pamunuan ng 3rd Maneuver Platoon ng Regional Mobile Force sa Battalion 14th A, 14th O 5th Regional Mobile Force Company dahil sa naturang matagumpay na pagkaka-recover ng ninakaw ng motorsiklo. Matatandaan na iniulat ni Barangay Chairman Johan Sinarimbo ng Barangay Dato Binasing na ang naturang motorsiklo ay tinangay ng hindi nakilalang mga magnanakaw at dinala sa naturang lugar sa tulong naman ng mga residente agad itong natuntun at nabawi. Balita mula sa Dato Muntawal, Maguindanao del Sur, patay naman ang dalawang mga criminology student matapos itong masangkot sa vehicular accident ang sinasakyan nilang motorsiklo. Isulugod pa sa ospital ang dalawang mga sugata mga biktima subalit idiniklara itong dead on arrival ng kanilang attending physician. Sa ulat ng Dato Muntawala PNP, naganap ang naturang insidente kahapon sa bahagi naman ng Barangay Bulit. Ang mga biktima ay nakilalang sina Bobby Mamakan, residente ng Barangay Pagagawan, at Sainudin Kalimpo, taga Sityo Lote, Barangay Kayaga, Kabakan, Cotabato. Nabatid na ang dalawang magkaibigan na parehong may kursong Bachelor of Science in Criminology sa Southern Philippines Academy College Incorporated, kung saan sa investigasyon na magkaangkas ang mga ito at binabagtas ang National Highway na masangkot sa insidente. Isa sa mga tinitingnan na investigasyon ngayon ang ulat na umano'y may mga nag-drag race sa naturang lugar. Nasa pangangalaga naman ng traffic section ng Dato Muntawal Municipal Police Station ang tatlo pang mga motorsiklo na nasangkot sa naturang insidente. Alas 7:21 ng oras, samantala sa Esperanza Sultan Kudarata Province, abot naman sa halos 100,000 pesos na halaga ng syabong na kumpiska ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation sa Barangay Ducay Esperanza alas 2:43 sa kahapon ng hapon. Ayon na sa ulat ng pulisya, nakatakas ang kanilang target person na si alias Bubong. Nang matulugan na paparating ang mga otoridad, isinagawa ng Esperanza Municipal Police Station kasama ang iba pa mga law enforcement unit dahil naman sa paglabas ng search warrant ng Regional Trial Court Branch 19 sa Isulan Sultan Kudarat kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165. Pagdating ng mga otoridad sa naturang lugar ay nakatakas ang naturang target person pero na-recover naman ang shabu na nagkakalaga ng nasa 95,880 pesos. Samantala sa General Santos City, na-aresto na ng mga otoridad matapos ang ilang buwang pagtatago ng sospek sa nangyaring pamamaril sa isang LGBTQ na may-ari ng salon. Saway Purok Padyan, Barangay Labangal. Matatandaan na sa naturang insidente pinatay ang may-ari o isang beautician na si Renante Tampos. Sa ikinasang operasyon na aresto ang suspect na si alias Pito, 35 years old, na siyang tinuturong responsable sa naganap na pamamaril sa naturang LGBTQ noong nakaraang Enero 15 sa Dadyangas West sa loob mismo ng kanyang salon. Sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na ang naturang suspect ang itinurong responsable sa pamamaril. May kinalaman naman sa negosyo ang motibo na natukoy ng mga otoridad. Samantala sa Parang Maguindanao del Norte,
Isa pang suspek sa pamarilan na aresto naman ng mga otoridad sa operasyon sa may barangay Nituan, Parang Maguindanao del Norte, alauna 30 kahapon. Ang suspek na si Dundon Martin, residente ng Cotabato City, ay naaresto matapos na barilin ito ang biktimang si Saro Basak, residente ng barangay Gadungan sa Parang Maguindanao del Sur. Nabatid na dalawang beses na pinaputukan ng suspek ang biktima habang ito'y naglalakad sa gilid ng kalsada. Nagtamo ito ng tama ng bala sa kanyang binti. Naaresto naman ang suspek makalipas ang ilang minuto ng ikasang operasyon o ikinasang hot force operation ng Parang PNP. Inabutan ito sa may barangay Nituan. Sa kasalukuyan, ang biktima ay ginagamot naman sa Cotabato Regional and Medical Center habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Alas 7.24 ng oras, samantala balita mula naman sa Osamis City. Isang minor de edad ang biglang nag-amok sa isang tindahan sa may barangay Aguada. Particular sa may Paruhinog corner Washington Street, Purok 1. Biglang nagbasag ng bote ang naturang estudyante o estudyante na nagdulot naman ng pagkaalarma sa may-ari ng tindahan at mga tao na naroon. Agad ding rumisponde ang mga tauhan ng Osamis City PNP at dito ang naturang minor de edad ay nakuhanan ng marihuana. Posibleng lang umano sa marihuana ang naturang minor de edad. Matapos na ito ay inaresto ay na-turn over naman sa City Social Welfare and Development para sa tamang disposisyon. Inimbestigahan na rin ng mga otoridad para matukoy kung sino ang nagabenta o sino ang nabilhan ng marihuana ng naturang minor de edad. Samantala sa Iligan City, dalawa namang individual ang naaresto sa ikinasang anti-drug operation sa

0: Iligan City kahapon alas 2 ng hapon na particular sa Maya Palm Court Barangay Tomas Cabile. Ikinasa ng PDEA 10 Lanao del Norte Provincial Police Office misami sa Oriental Provincial Police Office at ng Regional Special Enforcement Team ang operasyon na nagresulta sa pagkaresto ng mga sospek na sina Alias Beltran, 34 years old, taga San Miguel, Iligan City, at isang alias Jiven, 33 years old, taga Puroca City, Danao Circle, Barangay Tomas Cabile, Iligan City. Nabatid na isa sa mga sospek ang nanlaban, kaya't ito'y nasugatan sa naturang operasyon na nakilalang si alias Beltran. Na-recover naman ng mga otoridad ang halaga ng droga na nasa 3,677,000 pesos. Na-recover din ng mga otoridad maliban sa illegal na droga ang baril na 38 caliber revolver. Naharap sa kaso paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 ang naturang mga sospek.
1: Time checks brought to you by Kiriyaki.
2: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Mapalit na sa mga butika. Himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando taga Maramag Bukidnon kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
4: Papa Manggood kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mukaon sa sigyang mga lutahan. Dayon, naguuna jud mi nga sayang kuan itambal siya kay daghan kay mga tambal ginom ba. Iwang nagud ang ubo pag gitsagahi. Take siya kanang Yaki Capsule kanang garwas nga adlaw dayon. Ang iyang lapalapa haplasan pod og kaning Yaki Oil. Then mga 3 days ato, nakita ni ginamong resulta ko yan, maayo na yung pamati.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
5: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
6: Lami eh, wala ka po eh. Lami lihok, sa animong lawas, inaginom mo yung Washington ka, lami na imong lawas.
7: Kapila pa ka mo inam sa sakadlaw?
6: Ah, katulo. Buntag, gudto hapon. Gutuman ko, katiyapon ka on, ako yun nun.
7: Kapi nga...
6: Kopiyaki, 17-1.
5: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
0: Ganap lang alas 7:29 ng oras. At ngayon, sa dagdag ng mga detalye po ng ating mga balita sa lalawigan ng Cotabato, sinimulan na ng Cotabato Provincial Police Office ang pagpapatupad ng Project SAFE o Student Against Fear and Extremism. Isinagawa naman nitong nagdaang araw sa Kidapawan na City National High School ang isang aktibidad para palakasin ang kamalayan ng mga mag-aaral at kaugnay ng mga banta sa kaligtasan sa loob mismo ng paaralan. Pinangunahan ni Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramil Hohilia, katuwang naman ang pamunuan ng Kidapawan City National High School at ang Division Office ng Kidapawan City para sa naturang aktibidad na may temang basta't mulat sa impormasyon safe ka. Tinalakay din sa naturang symposium ang pag-iwas illegal na droga, anti-bullying, karahasan at ekstremismo, pagmamahal sa bayan at ang mga tungkuli ng mga guro at mga mag-aral, kasama din sa paksa mga praktikal ng mga hakbang kaligtasan at sa railing o kung mag ang kaligtasan kung sakaling magkakaroon naman ng pamamarili sa paaralan o active shooter incident. Layo ng naturang programa para bigyan ng kaalaman ang mga mag-aral maging ang mga guro kung paano iligtas ang kanilang sarili. Samantala, ang kalintulad na aktibidad ay inaasahan namang gagawin sa iba pang mga paaralan sa buong lalawigan ng Cotabato. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Katiil, Davao Oriental. Ihati naman ni Erwin Umadhay.

0: Yes, Erwin.
1: Sinimulan na ng lokal na pamahalaan ng Banay-Banay Davao Oriental ang pagbisita sa iba't ibang barangay bilang bahagi ng pagdiriwang ng Elderly Filipino Week na naglalayong bigyang pugay ang mga senior citizen. Pinangunahan mismo ni Municipal Mayor Lemuel Ayan Larcia kasama ang Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO sa pangunguna ni Marlene Madabon ang pagbisita sa mga nakakatanda upang mamahagi ng bigas bilang pagpapakita ng pagkalinga at pasasalamat sa kanilang mahalagang papel sa komunidad. Kabilang sa mga barangay na binisita ang Pintatagan, Puntalinaw, Maputi, Piso, Kauswagan, Kabangkalan, Kalubihan, Mahayag at Panikian. Malugod naman tinanggap ng mga senior citizen ang pagbisita at tulong mula sa lokal na pamahalaan. Isinagawa ang aktibidad sa ilalim ng temang nakakatandang Pilipino, may halaga at karapatan, may boses at ambag sa bayan. Patuloy namang binigyang diin ng lokal na pamahalaan ang kahalagahan ng pagkilala sa karapatan, dignidad at kontribusyon ng mga nakakatanda sa kanilang pamilya at buong bayan ng Banay-Banay. At sa ibang balita naman, aktibong lumahok ang Technical Working Group ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Manay, Davao Oriental, sa Stakeholders Meeting at LGU Performance Dialogue para sa Risk Resiliency Program Climate Change Adaptation and Mitigation o RRPCCAM na sinagawa sa ikalawang palapag ng City Social Welfare and Development Office sa Makati City kahapon. Inorganisa at pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Project Lawa at Binhi ang nasabing aktibidad na dinaluhan ng mga kinatawan ng iba't ibang lokal na pamahalaan at pambansang ahensya ng gobyerno sa Davao Oriental. Tinalakay sa pagpupulong ang mga karanasan, pangunahing usapin, kakulangan at hamon sa pagpapatupad ng programa. Binigyang diin sa dialogo ang kahalagahan ng pagtutulungan at matibay na ugnayan ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang matiyak na makakarating sa mga komunidad at pamilyang higit na nangangailangan ang benepisyo ng Project Lawa at Binhi. Mula dito sa Katiil, Davao Oriental, Erwin Manhay, nagbabalita.
0: Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Caraga, Davao Oriental, ihati naman ni James Palmahil.
2: Pinag-iisa ng pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental, mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ang kanilang mga hakbang upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain, tubig at kuryente sa harap ng posibleng epekto ng El Nino. Sa Provincial El Nino Task Force Meeting sa panguna ni Governor Nelson Denghirang, tinalakay ang Provincial El Nino Action Plan na naglalaman ng 283 na programa, proyekto at aktibidad. Ayon sa Climate Outlook, inaasahang mas mababa sa normal ang pag-ulan sa lalawigan mula Nobyembre ngayong taon hanggang Enero sa susunod na taon at lalo pang bababa sa Pebrero at Marso. Posible ring makaranas ng tagtuyot sa pagtatapos ng Marso. Kabilang sa mga paghahanda ang agricultural insurance para sa mga magsasaka at mangiisda, pangangalaga sa mga pinagkukunan ng tubig, emergency water distribution, backup power para sa mga ospital at paghahanda ng mga gamot at medical supplies. Sa Claudina Plano, ang food security, water security, health security, energy security at public safety. Patuloy na susuriin ang task force ang mga hakbang batay sa mga abiso ng DOST Pag-asa at aktual na sitwasyon sa mga komunidad habang nakalatag ang mga intervention ng Hunyo sa susunod na taon. Samantala, sumailalim sa pagsasanay mga miyembro ng Mantunaw Farmers Association at Pichon Livelihood Farmers sa Katiel at Caraga, Davao Oriental upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa pagproseso ng abaka at paglikha ng mga produktong maaaring ibenta sa merkado. Pinangunahan ng DAESA at Davao ang pagsasanay na may temang value adding effective selling and negotiation skills for MSME training upang mapahusay ang kasanayan ng mga magsasaka sa product development, marketing at negosasyon. Sa pamamagitan ng aktual na pagsasanay, natutuhan ng mga kalahok ang paghahanda at pagtitina ng hibla ng abaka, paggawa ng scrunchies, bag accessories at iba pang produktong maaring pagkakitaan. Dagdag pa sa mga balita, Itinuturing na unang pagkakataon na ilang bar owners sa Mata City na makaharap at makausap ng direkta ang alkalde sa pamamagitan ng isang dialogo para sa kapakanan ng lahat. Sa naturang pagpupulong, ipinaalala ni Mayor Joel Mayo Almario ang mahigpit na pagpapatupad ng alas 2 na madaling araw na curfew sa operasyon ng mga bars, alinsunod sa umiiral na ordinansa ng lungsod. Binigyan din ng alkalde ang kahalagahan ng pagsunod sa regulasyon upang mapanatili ang disiplina at maiwasan ang mga posibleng panganib sa gabi. Nagpahayag naman na suporta mga negosyante at nagmungkahi ng pagpapalikas sa presensya ng pulisya at regular na pagpapatrolya ng mga barangay tanod sa mga lugar na madalas puntahan ng mga tao. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
0: Ganap na nga alas 7.37 ng oras. Samantala, balita mula sa Cotabato City, sugatan ng isang dating barangay kagawad. Matapos ito'y pagbabarilin alas 5.30 kaninang umaga sa bahagi naman ng barangay Rosa Heights 11 ng naturang lungsod. Ang biktima nga nakilalang si Sally Dato Kali, dating barangay kagawad ng Rosa Heights number 10. Nabatid sa investigasyon ng mga otoridad na binubuksan ng biktima ang kanilang tindahan na nga siya lapitan ng Reading Intante mga kriminal at pinagbabaril sa main gate ng isang paaralan. Nagtamo ito ng tama ng bala sa kanyang hita at kamay na mabilis namang isinugod sa ospital. Sa ngayon ay inilunsad ng PNP ang force of operation laban sa mga suspek habang nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato.

Bilang tugulman sa panawagan ni Cotabato Governor Lala Taliyang Mendoza na our mission is to save lives, nagpatawag ito kahapon ng isang Division Management Committee meeting. Ang Department of Education para palakasin ang kampanya kontra school violence, bullying at online threat sa mga paaralan sa buong lalawigan. Sentro ng naturang pagtalakay na dinaluhan ng nasa 784 na mga school heads mula sa mga pampublikong paaralan, sekundarya at elementarya sa lalawigan ng Cotabato para palakasin ang ugnayan sa pagitan ng DepEd, Philippine National Police at mabusisi ang ipinapaliwanag na DepEd Order No. 40 Series of 2012 o ang Child Protection Policy, gayon din ang DepEd Order No. 6 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. Tinalakay din ang pagtatalaga ng Learner Formation Officer sa isang bagong kautusan sa ilalim ng DepEd Memorandum No. 055 Series of 2026 at ang DepEd Order No. 006 Series of 2026 na nag-aatas sa lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan na magtalaga ng mga opisyal na hahawak sa mga kaso ng bullying at learner's discipline. Ayon naman na kay Cotabato School Division Superintendent Romilito Flores, malaking hamong kinakaharap ngayon ng mga guro ay ang kasalukuyang sitwasyon. Ang mga guro ay nagsisilbing pangalawang magulang na mga mag-aaral na ang kanilang tungkulin ay protektahan at pangalagaan ang kapakanan ng mga mag-aaral. Pinasalamatan naman ng Flores ang aktibong suporta at partisipasyon ng provincial government sa pagpapatupad ng mga programa ng kagawaran. Inipresenta naman ni Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramil Hohilia ang magiging hakbang ng kanyang tanggapan katuwang ang mga chief of police sa iba't ibang mga bayan at ang kanilang mahigpit na koordinasyon sa Department of Education.

Binawi ng prosecution panel ang 3-4 na article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at tutukan na lamang daw ang kasong may kaugnayan sa umano'y unexplained wealth upang ituloy ang pagpapatalsik sa pwesto ng 2 Pangulo. Sa 39 na araw ng paglilitis ay pinaabot ni House Lead Prosecutor Attorney Jelvir Jinkiluestro ng Batangas 2nd District sa Senate Impeachment Court ang desisyon na prosecution. Huwag nang ituloy pa ang 3-4 na mga impeachment charges laban sa Vice Presidente. Ayon kay Luestro, ang mga binawi ay ang Article 1 na may kaugnayan sa paggamit ng confidential fund, Article 3 o bribery at ang Article 4 o grave threats. Sa halip, panatilihin daw ng prosecution ng Article 2 na tumutukoy sa alegasyong umano'y hindi maipaliwanag na paglubo ng kayamanan ni Duterte. Naniniwala ang prosecution na sapat daw at matibay ang kanilang mga ebidensya upang patunayan ang alegasyon sa ilalim ng Article 2 at magsisilbing batayan para sa pagpapatalsik sa pwesto ng Vice Presidente. Binigyan nga din naman ito na may nauna na raw ng halimbawa sa impeachment trial si dating Chief Justice Renato Corona kung saan binawi rin ang prosecution ng ilan sa mga artikulo at ay nagpatuloy na lamang ang kasong itinuturing nito ay may sapat na ebidensya. Samantala, iginit naman ni Attorney Shella Sison, Lead Counsel ng Depensa ni Vice President Sara Duterte, hindi makatarungan ang desisyon ng prosecution na bawiin ang 3-4 na articles of impeachment laban sa Vice Presidente dahil naipahayag na sa publiko ang mga paratang laban sa kanya. Bagamat iginagalang nila ang desisyon ng prosecution, sinabi ni Sison na hindi dapat makinabang ang mga prosecutor sa kanilang mga akusasyon nang hindi sumasailalim ang mga ito sa pagsusuri at pag-question sa impeachment court. Ayon kay Sison, narinig na ng impeachment court ang umano'y ebidensya ng prosecution at ang interpretasyon nito sa mga naturang ebidensya. Inilahad na rin umano sa publiko ang mga paratang sa pamamagitan ng mga interjection, direct examination at mga konklusyon at opinyong inilatag ng mga testigo. Binigyan din pa ni Sison, hindi maaring magpasya ang prosekusyon na para sa respondent at sa depensa, lalo na matapos mailahad sa publiko ang mga allegasyon laban sa Vice Presidente. Samantala, iginit naman ni Defense Team Spokesperson Attorney Michael Pua, hindi dapat magbigay ng konklusyon ng isang testigo sa korte, eksperto man ito o ordinaryong saksi. Matapos ang 38 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinanong si Pua tungkol sa testimonya ni Financial Forensic Analyst Attorney Alexander Cabrera na nagsuri sa mga financial record ni Vice President Duterte at asawa nitong si Mans Carpio noong 2022 hanggang 2025. Ayon kay Pua, maaaring maglahad ng professional na opinion ng isang expert witness batay sa kanyang specialized na kaalaman. Gayunman malinaw o nilinaw ng abogado na magkakaibang opinyon at konklusyon. Dahil dito iginit ang depensa na ang mga pahayag at pagsusuri ni Cabrera dapat timbangin ng mga senador o senator judge batay sa mga ebidensyang iniharap sa paglilitis. Umani naman ang samutsaring pahayag mula sa sambayanang Pilipino ang naging pag-atras ng 3 kaso laban sa Vice Presidente ng prosecution. Naniniwala ang mga maraming mamamayan na walang sapat na ebidensya ang prosecution para magdiin sa Vice Presidente kaya't inatras ng mga ito. Marami din ang nagpahayag ng kanilang opinyon na tila matapos sa nambugbog ay tumakbo at humiling na huwag na silang bawian. Ito naman ang tingin ng marami sa ginawang pag-atras ng prosecution sa 3 kasong impeachment isinampa sa Vice Presidente. Samantala,

Tuluyan ang tinanggal ng mga prosecutor ng International Criminal Court ang mahigit sa 250 items mula sa listahan ng mga ebidensya. Ang mga naturang ebidensya ay na katakda sanang iharap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa dokumentong inihain ng panel noong 2 October 12, 2026, binago ng mga prosecutor ang kanilang evidence list at tuluyang inorganisa ang mga nalalabing materyales sa 7 kategorya. Ito'y para mas malinaw na presentasyon ng ebidensya at matukoy kung saang mga item ang gagamitin sa nalalapit na proceedings, posible ring aabot pa nang hanggang sa 7,000 item ang matatanggal kung papabor ang defense team sa ilang stipulations o tatanggapin ang ilang proposed agreed facts ng prosecution panel mula sa nakahanay na mga ebidensya. Nakatakda nga magsimula ang trial laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa huling bahagi ng Nobyembre ng taong kasalukuyan. Ito ay 20 buwan na mula noong siya ay inaresto ng pamahalaang Pilipinas at agad na dinala sa The Hague, The Netherlands. Sa balita naman sa iba'yong dagat,

Tinatarget naman ngayon ng Iran ang United Kingdom. Ito naman ang ibinunyaga ng United Kingdom kay M15 na Director General Ken McCallum. Matapos tumanggap ng mga impormasyon sa plano ng Iran na maglunsad ng pag-atake sa kanilang military sites. Isang inihalimbawa nito ang tangkang pag-atake sa kanilang Royal Air Force noong nakarang buwan. Dagdag pa nito na hindi lamang ang UK ang target ng Iran, maging sa iba pang mga o maging ang iba pang mga bansa sa buong mundo. Tiniyak naman nito na meron silang mahigpit na ugnayan sa ibang bansa para labanan ang bantang pang-aatake ng Iran. Sa balitang pang-ekonomiya, nagpahayag naman ang kanilang paliwanag at pagtatanggol ang National Food Authority o NFA sa pag-aangkat ng bigas mula sa ibang bansa. Sinasabing ito daw ay makakatulong para maiwasan ang kakulangan ng bigas sa Pilipinas. Sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson, ang rice importation plan ay isinulong ng mga private rice industry stakeholder group. Anya, walang anumang papel ang gobyerno ukol sa naturang usapin. Wala daw o hindi daw dumaan. Binigyan din ito na walang permit ang dumaan sa kanila at hindi sila nag-import ng bigas. Matatandaan noong nakaraang linggoy, inanunsyo ng Philippine Rice Institute stakeholders sa movement na meron silang pinapirmahan na kasunduan sa pagitan ng US Rice para sa pagpahintulot sa pagpasok ng bigas mula sa Estados Unidos simula sa 2027. Sa balita, sa larangan naman ng sports,

Magsasani ba puwersa ang Yulo Brothers na sina Carlos Idril at Carl Andro.

0: Para naman na makasungkit ng medalya sa Big Artistic Gymnastic World Championship na gaganapin naman sa Rotterdam, Netherlands sa Oktubre 18 hanggang 27. Dumating na sa Belgium ang magkapatid na YOLO upang doon ipagpatuloy ang kanilang pag-iinsayo para sa World Championships. Ito'y matapos ang training sa Belgium, agad ding tutulak sila sa Netherlands para sa competition proper. Galing ang magkapatid sa matagumpay na kampanya sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan, kung saan nakasungkit si Caloy ng dalawang ginto sa men's floor exercise at men's vault. Nakapagbulsa rin ang kapatid na si Eldro ng tanso sa women's horizontal bar. Sasabak si Caloy sa anim na apparatus event, ang floor exercise, vault, pommel horse, steel rings, parallel barrels o parallel bars at ang horizontal bar. Makakasama ng YOLO brothers sina Hailey Garcia at Juanso B. Sana. At sumunyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Wednesday 14 sa buwan ng Oktubre 2026 sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental. Kasama si Erwin Umadhay at Jam sa Palma Hill. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
1: Imperial Appliance Plaza.